0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya ambana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkakaatlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatake mo saya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy, Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 and

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, og ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini, nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha ni ini, dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Magyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maren gi maintain na lang pud nako sir.

0: Moto 5.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nagtanan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ano yan?
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: 105.7 Enjoy

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nakinganglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Nagita ko yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
0: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, You may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
5: Unsaon mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion, Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: 105.7 Enjoy sa morning.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning. So set the scene. Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga 105.7.

0: Pre, tagana na good ning pansama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda, mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang me. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Kinaulbay ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man adto iyang yang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baro din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

Checker time, alas 11:06 na. Welcome sa atong programa ng Uto na Joy sa 105.7 Joy FM with your DJ Dan Dalandan.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Ay, unsaon mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy!

0: Check our time mga ka-joiners, alas 11:23 na. That is 105.7 Joy FM. Good morning, Mati. Good morning, Katiil. Good morning, Karanga and Davao, Davao Oriental. Karong adlaw sa Miyerkules, mga ka-joiners. It's July 8, no? Mga kaisunan. Karong adlaw. Kamusta, kamusta ni ha? Unta, okay ra mo, mga ka-joiners?
1: Yahoo!
0: Kay okay ra pod ko dari. Sa itong mga tigpaminaw nga naka-tune in karon, no? Sa ito ang programa Until One sa Udto na Joy. Kauban ninyong dandalandan para sa inyong mga greetings. 0936 42 00752. Unsay naa sa inyong kuan karon inyong Miyerkules, no? Happy birthday dahil sa nag-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Enjoy sa inyong pag celebrar sa inyong adlaw nga natawhan. Bahalag, walay handa, importante buhi, no? Mga ka-joiners. Sa itong mga drivers nga niarangkada na karong mga orasa kay BC, daghan kay pasahero, kamusta kamusta diha, no? 11:24 atong oras sa mga nag-prepare o paniudto mga ka-joiners. Daghang salamat kay gibuhatin yung background ang Joy FM sa inyuhang pagtikaw-tikaw mga kaisunan karong udto sa Miyerkules. Ilapon sa itong mga vendors sa mga nakalinglaing public markets dere sa Davao Oriental. Dagang salamat mga ka-joiners sa inyong kanunayong pagpaminaw sa atong mga programa. Labi na sa programang Udto na Joy, kauman si Dan Dalandan sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: pre. Imo itong German Shepherd nga gihikot dito sa poste.
1: Oh, nga naman.
0: Na, patay na pre. Gipatay sa kuhang ireng.
1: Unsa? Wag ka kuya pre. German Shepherd tong ako ang iro, gipatay lang sa imuhang ireng.
0: Unsa on man pre, iya mang gikaon ang ako ang ireng. Ini na tukan pre. Patay ang akong ireng iro mo.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, tagagabi in. Dali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas, anak. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung libati mga parte sa kuan ko paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw ta kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nako mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Join Joy, 11:56 sa itong oras, mga ka-joiners sa itong programang Udyo na Joy with Dan Delandan till 1. Isang makulimlim na araw na tanghali. Karong mga orasa, no? Ingon sa ito ang pag-asa. Ang atong panahon karon is habagat, no, mga ka-joiners. So, light to moderate nga pag-ulan ang ato ang gina-expect today, no, mga ka-joiners diri sa Davao Oriental and sa Davao Occidental, mga ka-joiners, and sa ibang parte pod sa Mindanao. Og mahangin-hangin, no? O pag dalamog payong basig, bigla lang mo bundak ang ulan, no? Og pasulod na sa Philippine area. Actually, naana sa Philippine area of responsibility kining super typhoon nga si Inday, no? Mga ka-joiners, and magdala kini og hangin og tingon sa pag-asa, dapat always naka-monitor para sa atong panahon, mga ka-joiners. 11:58 sa ato mga ka-joiners po diha, nag-lunch na karong mga oras sa enjoy sa inyong pag-lunch. Sana all, naka-lunch na. Oo, si Louie murag gigutom na. As well as John Lloyd murag. Oo, nag-protesta na ang mga bitok na mo. Onsay sudanin nyo niya? Unta, lami, no? Og enjoy lang inyong panood to. Daghang salamat kay gihimo ninyong background ang Joy FM sa inyong pagpanood to, mga ka-joiners. 11:58 kanang oras sa gyato sa tuwa sa Yak Herbal Capsule para layo kita sa mga sakit-sakit karong mga panahuna. Pinahanglan nato panangga sa tuwang panglawas batok aning mga nagkuyanap nga mga sakit sakit no, mga kaisunan. Ang ato ang Yak Herbal Capsule, mapalit na sa inyong mga suking mga butika para sa ato ang mga ka-joiners pod nga na ay Rayuma. Ang ato ang Bilongga Gold, makatabang no, para mawagtang kining ato ang mga Rayuma. Sa ato mga nanay o tatay, pagtumar na o Bilongga Gold. Og syempre ang ato ang mga Yaki products, mapalit na sa ato mga suking mga butika, mga ka-joiners. Kaban gyapon si Dan Darandan sa ato programang Udto na Joy, Drisang 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo
4: dito sa Joy Enjoy.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Unto na Joy!

0: Checker time mga ka-joiners sa alas 12:27 na sa 105.7 JFM. Mga ka-joiners na ito diha sa mga nagsiyasa time. Kaya wala na trabaho. Relax sa karo mga orasa. Ay busog naman. Sana all. May panawagan rin, no? Kung kinsa man ang nakailaning land bank nga ATM, no? Pangalan Don Ria de la Serna, no? Mga ka-joiners. Palihog pag-claim lang diri sa ato ang istasyon og nagasalamat sa nakakuan, nakakita ani. Og gihatod diri, no? Job 28, maayong pagpanikaisikay sa itong mga ka-joiners. Hello sa mga tagalambahon. Kamusta diha? Maayong pagpaniud to. O, diha punta sa Boston gahapon, no? Mga ka-joiners na ito diha sa may Boston. O, diha sa may Katiil. Nata diha gahapon sa may Baganga. Kamusta? Pasog atong signal diha, no? Mga ka-joiners. Og daghang salamat sa kanunayong pagpaminaw no, sa itong mga programa diri sa Joy FM mga ka-joiners. Sa mga stress ay mo ka-stress no, isan po kayo nga mag sige na lang tag pa-stress ani no. Sa itong mga ka-joiners nga sigig pa stress, no? Relax lang, permi, no? Mga ka-joiners. Huwag ayaw huna-huna sa stress. 12:30 na itong oras. Mumalik pa si Dandalandan rin lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.

0: pre.
1: Naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
0: Nga naman, pre.
1: Nagsabay mi og simba atong Domingo. Nagsige ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Abi siguro nila doon na COVID imong lula.
0: Da, papansin ra to.
1: Nga nung napapansin na imong lula?
0: Da, pre. Kay bago man ang iyang skinny jeans.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: ko.
1: 105.7 Joy FM, sa Joy and Joy. That was Adi Dungaw, mga ka-joiners. 12:51, 9 minutes before 1, mga ka-joiners. Susunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3. Kaubanin yung Mommy Joy para sa inyong mga problemang puso, problemang pag-ibig, or bisig unsa man na gusto nyong ipadangat sa programang Dear Mommy Joy. Musunod na, and my time is over. I'll be back tomorrow, guys. The same time, the same program. Ang Udto na Joy with Jordan Dalandan. Na lagi nyo pong tatandaan, mga ka-joiners, na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. I love you guys. Amping always.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pankreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreas. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kini ka food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kini Yaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-0799-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, dako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatras ko sa Yaki

hapon. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga taga-Kidapawan mismo, kumusta po mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. O ingon man sa tanang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kumusta? Madayaw na dumda ka na to, tibo, mga katipanod. Salamatay ng permi pag-iban mayo kay mami. Og syempre, ang tanang nagasunod sa 102.3 ini sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang himpilan o sa tanang mga nagapaminaw sa ato asa nagkalain-lain nga mga lugar o lain-lain nga mga nasod nga mga naka-live karon. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Hanggang alas 3 po tayo ngayon, ano? Wow, mahaba-haba po yung pagsasamahan natin, ha? Partner ko po ngayon si Kuya Loy. Oh, happy birthday kay R. Jane. Birthday sa baby ni Pomelo karon. Mauna nga on leave siya. So happy, happy birthday sa iyahang one and only Arjen. Sa lahat po na may mga kaarawan ngayon, July 7, happy birthday po mga ka-joiners. Birthday din po ngayon ni Colonel Pararoan, naalala ko. July 7, ayan, 71 na ang tigulang, matod pa niya. 71 na ang tigulang. Dahil po sa lahat ng may mga birthday karon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo. Naka-live streaming po tayo at malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Dito lamang po sa ating live po, ano. Huwag kayong magpadala sa Facebook ni Mami o sa Messenger. Ginagamit ko po kasi sa live itong aking cellphone. So ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

12 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Choi. Thank you for watching, Elvis Banugan. Good afternoon, Mommy. Shout out si Pagara Pamugas. Nadakpan karon sa TMU, ha? Sa Kidapawan. Salamat, Mommy. Samang kaikuratan, mampunta niya mo, Elvis. Yan, bulig. Hello po, Mommy. Pag-reach sa taga-barangay Don Leon Balante. Labi na sang kanak, Mama Mayra og Papa Delio. Salamat po, Mami. And also, thank you kay Irene Banog. Thank you for watching. Pakigreet lang po kami dito sa Fugutan, Talayan, MDS. Nakikinig po sa programang Dear Mommy Joy. Bikay, Hosto Manambay. Good afternoon, Mami. Shout out po sa Madanlo family, Hosto family, and also to Manambay family. Watching from Sitio Kalyungan po. Salamat sa pagbasa. Request ako ng song, Ikaw Sana. O, Ikaw Sana. And also from Maricel Kalugmok Amodo, Mami, pa-shout out sa akong family sa Bukid na always po naminaw sa imong programa. Thanks sa pagbasa, Mami, watching from Davao City. And also, thank you for watching, Francisca Mabandos. Hello, boy, kumusta, boy? Laban lang, boy, ha? And also from Amilel Rajamuda, Mami, watching from Barangay Balindog, Kidapawan City. Pa-shout out sa Rajamuda family and Castor family. Rinaldo Gabaton, maing hapon, Mami. Thank you, Rinaldo, for watching. GS Orbs, good day, Mami. Lorena Neritan, makulimlim na hapon, Mami Joy. Pa-shout out po. Salamat, Mami. Makahilak man ta imong first song. Kay sikat kaayo na tong panahon nga bata pa ko. Ay, mao. Halos kada adlaw madungog nako, pero karon sa imo lang programa nako nadungog. Ay, natsambahan. Karaang tao naman good morning si Kuya Loy. Si Kuya Loy kasi ako ang partner karon. Ayan, LJ Landau, Fio Timigen, or good afternoon po, Mami Joy. Pa-shout out po ang Family Ambol. O, para atong wala nakabalo ha, Fio Timigen. Good afternoon, kana sa mga tiduray, no? Oo, sa ang Family Ambol, Landau, Paladin at Auntie. From Sitio Ulango, Barangay Labungan, Dos, Maguindanao del Norte. Thanks po and God bless us all. Oga. Magtatanong lang po sana kung sino naka-assign sa... Wala kasing report si Sir Loy. Sige. Pangutan alang si Loloy. Oh, okay. JS Orbs Rabani. Oh. Sige. Maribel Pablo.

0: And also kay Maribel Pablo, hello po, shout out po kami dito. Kasama ko po asawa ko langga Mario Pablo na nakikinig ng iyong programa. Watching from Barangay Midtungog, SNA. Thanks mami sa pagbasa. Cheryl Servas, good afternoon po. Louie J. Maymadji. Mami, pakigreet lang ako kang Joseph Pagsak. Birthday na andoon. From me, Louie J. Nagabi na to. Nahala, happy birthday, Joseph. And Jan Gabino, mami, shout out sa ako ang papa nga naa sa Sitio Bonbon na minaw sa imuhang programa watching from Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Wen Eliseo, good afternoon po, shout out ko from Tagum, salamat mami. Oy, maing hapon sa mga taga Tagum diha. And also from Jeanette Silatan, kumusta mami, greet ko lang ang binaning family. Bing Mamato, greet na ko sa gang family, pa-request mami Joy. When you tell me that you love me. Watching from Lampayan, Matalam, North Cotabato. Salamat po. Christian Gibo, thank you for watching. And also Flor Dili sa Samadanlo. Flor Dili sani. Thank you for watching. Hello daw sa family ko. Ayan. Jan, maulan hapon dito sa Mlang po, mami. Oh, kaya pala makulimlim dito sa Kidapawan. John Alibaukan, actually mahangin po ngayon sa General Santos. Parang may bagyo yata, ano? O ikog-ikog na sa bagyo. Amping kita mga ka-joiners. John Alibaukan, thanks daw. Hello daw, shout out from Sangab, thank you. And also kay Jim Pisukan, shout out lang ko sa Pisukan Bungadon family. Shout out the eyes ako ang uyab kasi Jomeline Sugnoan. Amping kanunay diha kana lang mami, salamat sa pagbasa. Request ko song Dadalhin. And G Kaligunan, shout out from Caraga, Davao Oriental po. And Juji Masangged, watching from Pitugo. Lags Gag Malagia, shout out from Barangay Tinimbakan, Banisilan, Malagia Abdul. Anthony Saliling, shout out dito sa Sitio Sanghal, mga Saliling family, salamat po. Ayan, so mga pipila sa ato ang mga ka-joiners na naka-live po karon dinhi sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Ni ana ang ato ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami, og sa tanang nagapaminaw dinhi sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Sally. Nagsulat ko nimo, Mami, para isugilon ang mapait nga akong kaagi. Kaduhan ako na minyo, Mami. Sa una na akong bana, nabiyuda ko. Og tungod kay aduna ko itulo ka mga anak, mas gipili gyud na ako nga magminyo og usab sa akong una-una aron matabangan ko nga mabuhi na ako ang ako ang mga anak. Ulitaw ang akong napakasalan sa akong pagkailan niya, buutan siya nga pagkatao, bisan tuod og manghod na ako siya lima katuig. Pero sa iyang pagpaninguha sa ako, gibati na ako nga matinud-anon man usab siya. Mauto nga, wala pa'y tuig nga nabiyuda ko. Gisugot na ako siya. Pagkabalo sa ako ang pamilya, ug pamilya sa ako ang namatay nga bana. Parting sukua. Wala pa daw ko nagbaba og luksa. Kay wala pa naabot ag tuig ang kamatayon sa ako ang bana. Nagminyo na daw ko noko. Sa ilhamang kong paminaw, Mami, nga dili ko makaagwanta og way laki sa ako ang kinabuhi. Pero ang tinuod ko nga nung nagminyo ko, pagkamatay sa ako ang bana, ang tanan namong natigom nga gamayng kwarta na hurot og nahurot pod pagprenda kung unsa man ang naa kami. Ang nabilin ra nako ang balay nga payag nga among gipuy-an. Ang tinuod ko nga nung nagminyo ko tungod lagi kay perti na akong pagkalisod. Halos wala may panihapunon, halos manihapon may tubig. Wala lang may bisag isa ka pamilya nga may duol para susihon me kung kumusta na may sukad nga namatay ang ako ang bana. moto sa kaugalingon nako nga panghunauna og paningkamot. Kay naamay naninguha sa ako ah. Way maghatod sa ako agbugas. Maghatod sa ako agsudan. Mutunol nako og ginagmayng kwarta. Tungod kay dili ko makatrabaho kay gamay pa ang usa nako ka anak. Walay magbantay. Akong gisulayan unta pagbilin sa ako ang ugangan. Dili magpasalig. Og labaw na didto sa ako ang mga ginikanan. Dili na sila makapasalig sa mga bata kay mga tigulang na intawon kaayo sila. Tagsobra sa tinta na ang mga edad. Wala ko'y choice. Dili na ako pwede nga ipanghatag ang akong mga anak bisan pa man sa akong kalisod. Mauto nga napilitan ko mapatol sa usa ka lalaki na sa ako ang paghuna-una. Ako ang paminaw. Makatabang sa ako ah. Mauto nag-uyab-uyab lang usa. Pagkahuman sa isa ka tuig, giing na nako siya nga, okay rakod kaayo nga mupuyo siya sa amua. Pero kay naghangyo man siya nga mas dako man ang ihang balay, kay naamang po siya'y kaugalingong balay, nga gamay, og nag-inusara siya kay layo ang ihang mga ginikanan. Matod pa niya, mas maayo ko no kung didtura daw kami mupuyo sa ilaha. Nagduha-duha ko mami, tungod kay kung biyaan ako kanang among gipuy-an, basi og kuhaon sa ako ang ugangan o ginikanan sa ako ang namatay nga bana. Unya basin og bulagan ko anang akong uyab, patay kaayo ko kung asa ko paingon. Mahadlo ko nga ilang gubon ang maong gamayng balay. Kung biyaan na mo, munang giingnan ako kanang akong uyab nga dili ra. Kung gusto niya, ako rin mo adto sa iya ha. Kung magkinahanglan siya sa ako ha. O kung gusto po niya, dito siya sa amo ha. Pero maulagi na, walay kwarto ang amo ang balay. Huwag na ako'y duha ka mga bata. Mga lalaki ang ako ang mga anak. Edad 5 o 2, mami. Mauna nga, ingon ko, lisod pa sila biyaan. Huwag tungod ni Ana, kay kanang lalaki mo ay nagapakaon sa amoa. Ako ang nagapanglabas sa iyang mga damit. Ginaadto pod nako ang iyang balay, kauban nako ang mga bata. Ginalimpyuhan pod nako og naa siya sa trabaho. Ang iyang trabaho pod mami nagapanghornal lang. Nagapanarbaho kung asa katong adunay trabaho unon. Busa kasagaran, naagyod na siya sa bukid. Kay tuadid to ang adunay mga trabaho. Malipay pod siya nga muuli sa iyang balay. Nalabhan na ang iyang mga gamit. Plastado ang iyang higdaanan. Og limpyo ang iyang balay. Ako pong ginahindloan ang palibot. Magsunog-sunog ko dito. Mamaagi na ako mami nga makabalos pod ko sa iyang pagpakaon sa amua. Bona ka na ang ginakasukan sa ako ang pamilya. Pero maulagi. Maayo lang sila mga saba, mami. Pero dili man mangutana kung naapamigi kaon. Mao ka na nga napugos gyud ko, mami. Karon, aduna na pud ko'y nakaila. Biyudo siya, isa ra kabuok anak. Idaran na. Naasa sa 18 ka tuig. Ang among agwat, magulang siya sa ako, ah. Na siya'y kaugalingong balay. Kumpleto o gamit. Nagkinahanglan ko na siya og kauban. Dili na daw problema ko ng isa kabuok niya nga anak, kay humanak sila og sabot nga kung na ako'y makita nga magustuhan nga babae nga akong gusto i kauban sa kinabuhi, okay lang daw ko nok tungod kay kinahanglan mong po daw na ako nga adon ako'y makauban. Kung buto na unaon mami, mas maayog kahimtang kini. Adonay kuprasan, adonay mga kababuyan, manukan, kandingan. O sa kahit gayon, giimbita ko niya kauban ang akong mga anak. Abin ako og unsay naa,
1: birthday ko noniya. Tungod kay dili makauli ang iyang anak, kami ang iyang giimbita. Naglitson siya, dagang pagkaon. Og dito giistorya ko niya nga akong masugot ko. Siya na daw ang bahala sa mga bata. Palanggaon daw ko noniya ang mga bata. Tungod kay mahilig man po siya og bata. Naagi naman siya og kaminyoon og nagkaanak. Among naisgutan ang hinungdan sa pagkamatay sa iyang asawa. Grabe daw katrabahoso ang iyang asawa. Dili niya gusto nga magtrabaho pero mamugos gyud og dili daw nagabulag sa iya ha. Bato giing nanako siya nga pasig mahimo lang ko nga pabigat og ang akong mga anak sa iya ha. Matud pa niya na amang po daw kuno siya'y mga tao dito sa iyang kalubinan. Gusto lang daw niya nga naagyod daw siya'y kauban sa balay, na ay makaatiman po daw sa iya ha, na po daw siya'y mahalon, huwag na ay magmahal po daw sa iya ha. Mauni ang dako na ko nga problema karon mami. Kung atong huna-hunaon, mas hingkod na ni og maayo na og huna-huna. Giingnan ako siya kung unsay nagustuhan niya sa ako ha. Makita daw niya nga limpyada daw kuno ko og maatiman daw sa mga bata. Tinuod man kana mami, kabisan og duha ra ka buok ang sanina sa ako ang mga anak. Pero pagkaman ana labuhon gyud nako og atimanon. Giingnan ako siya nga na ako'y uyab. Pero matud pa niya, nakabalo ko. Ayaw ka na pagsaligi kay manghudra ka ayon ni muna. Og ulitaw pa ka na. Once mo bati na og kalisod, ilabi na kay naakay duha ka mga anak. Dili na magduha-duha nga biyaan ka. Kung pwede ako ang imuhang piliyon, na ano kay kaugalingong balay, tulo ka kwarto ning ako ang balay, kompleto og gamit. Gikinahanglan gyud ta ka, ayaw laglaina. Kinahanglan gyud sa ako ang balay ang usa ka babae. Asawa nga mag-atiman sa tanan-tanan dere. Kay bagsigi ko og lakaw, gaatiman sa akong panginabuhian. Mutugiin na ako siya. Unsaon man ako ani, dakupod kog utang kabubuton anang akong uyab. Matud pa niya, sige lang, tutal, inatabangan mampod nimo siya. Ginaatiman mampod nimo. Istoryahon lang nimo nga nagakinahanglan gyud ka og assurance. Kana bang kasiguruhan ba, mami? Mao daw ang akong isulti. Kay gusto niya nga makasalan gyud ko. Ingon siya dili na ko gusto nga ay ipon-ipon ka lang. Gusto na ko nga matawag ka og asawa ug irespeto ka sa mga tao. Ilabi na sa ako ang pamilya. Giingnan ako siya nga usugot ka ang imuhang mga kapamilya nga ang imong minyoan na ay duha ka mga bata. Yun siya ako, sa ako ang edad, wala na'y pwede magbuot sa ako ah. Og isa pa, di man ko mananghid nila kay desisyon ko man kini. Mao ka ni mami. Nakita na ako nga matinud-anon siya. Og kinsa bagoy pagdumili na maayong tao mampot siya. Sa tinuod lang nagakinahanglan gyud ko og makabuhi sa amoa. Kay kung ang pag-atiman ra niya og paglimpyo sa balay, pag-atiman sa mga gamit, dili gyud siya magproblema sa ako ah. Kay ako gyud ampingan ang ilahang balay, ilahang mga gamit og magpakaasawa gyud kong maayo sa iya ha. O ni nga nagsulat ko sa imoha karon mami. Kay mangayo ko og tambag sa imoha. Aduna siya'y punto kanang akong uyab nga bata sa ako og lima ka tuig. Anytime pwede ko anak niya biyaan. Nya ula ra bagyud punto na ka-eskwela kay bisag elementarya wa gyud nakahuman. Ako nakagraduate gyud ko ka high school mami. Mangayo ko og tambag. Gusto na ako nga pilion katong tao nga pakaslan ko. Ug maatiman pod ang ako ang mga anak. Ang problema na ako karon unsaon ako pagsulti. Aning akong uyab. Naggusto na ako makigbulag. Nga nakautang mampod ko og kabubuton niya. Hinaot unta mami nga. Matambagan ko nimo. Mahatagan ko nimo og ideya. Kung unsa ang angayan ako nga buhaton. Nagkang kaing salamat og dinhi na lang kutob kanimo matinahuron. Sally.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Five minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon o biglang uminit po dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Ayan, happy birthday uli kay Arjen. Oo. Busy kaayo si Mama Poms. Happy birthday din po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat po ng may mga anibersaryo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners at sa mga nakikinig po sa kanilang mga radio. Kung may gusto po kayong ipadalang message, naka-live streaming po tayo ngayon, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan po ng ating live. Huwag lamang po sa messenger ni Mami ha. Tsaka hindi ko mababasa po yan dahil sa ginagamit ko po sa live ang ating cellphone. Thank you for watching kay G. Kaligunan. Shout out to Mami from Caraga and Juju Masanggid watching from Pitugo. Muraguman naman eh. Lags Gag Malagia. Shout out from Barangay Tinimbakan. Mm-hmm. And Anthony Saliling. Good afternoon, Mami. Shout out po dito sa Sitio Sanghal. Mga Saliling family, salamat po. And George Amudo Kalugmok. Shout out Adi na po Kaobidos. Lagirong Gerard. Hello po Mami, pa-shout out po from Mungkayo and also from Mauda Hosto Madanlo. Good afternoon Mami, shout out from Mati City, salamat. Cheryl Cantomayor Aldamar, watching from Alameda. Digayno na Janelle, good afternoon Mami, greet ko lang tanang taga Danawan, Purok Otso, salamat po. Michelle Mapayo, hello Mami, good afternoon po. Shout out na ko sila Papay og Mamay na minaw sa imong programa. Salamat Mami. And Angelica Lawan, good afternoon po. Shout out sa mga family Lawan at sa tatay ko and nanay ko. Ingat kayo lagi. Love you always. Pa-request po ako ng song, Iingatan Ka. George Tilakan, thank you for watching Doms Las Camana. Good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out lang po dari sa Purok, Bitanagan, Old Makupamanay, sa Masanggid, Laksaman, Las Camana family, Mandaguio, Donato, Baka, Sumaliling at Sumambot family. Huwag sa tanang naminaw na lang, Mami Joy. Thanks sa pagbasa. Pa-request ako ng song Bakit Ngayon Ka Lang. And Jennifer Malintad, good afternoon, Mami, watching from Cebu. Ayan, balikan natin ang ating letter sender na si Sally, no? Pero mamaya-maya lang muna. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala po sa mga produktong Yaki. Mga Mami, di gid ko makapoy pagkumbinsi sa inyo. Katong wala pa nakahimo ani nga ipakidi Yaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung nagadidi na sa inyoha, 6 months, pwede na siya. Pero kung naga-milk lang na, wala nagadidi sa inyo, 3 months, pwede na. 0.5 sa dropper. 60 ml lang ang inyohang paliton kay na ay dropper ka na. Kay isa lang ang size sa ato ang Kidi Yaki Vitamins. Muna nga naa siya ay dropper para sa mga infant pa mga ka-joiners. Kanang Kidi Yaki Vitamins, magapalig-on ka na sa bukog sa mga bata. Magapatangkad, magapabright, ganado mukaon si baby. Og ingon man pag matulog na, sarap ang tulog, dugay kay na siya magmata. Og labaw sa tanan, dili sakiton si baby basta naga-Kidi Yaki Vitamins. Try nyo lang po, na? Kay dili kid mo magmahay. Og kung aduna ka mo'y mga pamilya, kaibigan, kasilingan, nga nagaanto sa rayuma o arthritis, di nakatindog, nagsige nalang tisngi, dili nakalakaw, tungod sa kasakit, nga gibati, mga ka-joiners, Bilongga Gold po ang solusyon sa ilahang problema. Oo, kay kung di na nakatindog, di nakalakaw, duha ka Bilongga sa buntag, duha sa udto, o duha sa gabi, makapahulay gyud na siya, makaingong gyud mo nga tinuod gyud di ay, ha? Og syempre mga ka-joiners, kanang Bilongga, magapatunaw pod na og mga bukol-bukol. makapaayo pod na og sakit sa kalawasan. Munang ingon ako nga sulayin ninyo. Unsaon man mapamatud-an ninyo nga unsa ka tinuod kung dili ninyo sulayan. Timan ipo ha, Bilongga Gold. Mapalit ka na sa mga butika ug ma-order pod na ninyo sa Shopee. Kanang ato ang Yaki Herbal Capsule. Grabe pod na. No, makahatag og protection sa inyong kidney og dili mo basta-basta mapkuan prone sa UTI kung mahilig mo og mga tamis og soft drinks. Pero kung maigo na mo og UTI, kung wala mo'y blumiya sambong sa inyong lugar, ang inyong inumon Yaki Herbal Capsule. Sama sa Bilongga, pag naigo na, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Dali ra kaayo mo nga mamaayo ana. Sulay lang yun ninyo mga ka-joiners. Ug di na nato hisgutan ang ato ang Yaki Liniment Oil. Kay ang ato ang Yaki Liniment Oil ay tested and proven namang yun. Kinaham yun na siya sa tanan. Bisag asa Luzon, Visayas, Mindanao, gaabot na sa Laing Nasod ang ato ang mga produkto. Oo. Kanang Yaki Liniment Oil nato dili na ordinary nga haplas, kundili makaayo pod na og mga sakit-sakit sa pangapanit, magpaundang pod na og dugo kung adunay masamaran. Try nyo lang po ang ato ang sabon og kape kompleto po. Og syempre kadtong padayon nga nagagamit og ganado capsule. Kabalo na ko nga dako kay tabang sa inyo ha. Labi na sa ato ang daghan na kaitag mga repeat buyers ana mga ka-joiners. Kung wala pa mo nakasulay, sulay na po ninyo. Daghan kaayong salamat sa inyohang mga pagsalig. Salamat kaayo kay Jonifer Malintad watching from Metro Cebu daw, Tokyo, Mami. Joy kay Chin Jing na nakikinig. Oh, hello. Ani Dats Lapadsin Takilid watching from Kabakan. Pa-shout out po sa Lapadsin and Takilid family, Mami. Linmay Amodo Monico. Pag-greet lang daw sa Monson Amodo family og Monico. Salamat sa pagbasa, Mami. Marivit Ponto, shout out po, Mami, watching from Barangay Lamyawan. Paing hapon sa ato ang letter sender na si Sally. Dagan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang panghuna-huna sa imuhang sitwasyon sa pagkakaroon. Kabalo ka, Sally, no? Wala gyud ka nagbanggit o gugma sa pakipagrelasyon o sa imuhang mga plano. Ang imuhang mga ginahisgutan, mao ang imuhang seguridad. Kung unsaon nga mabuhi ka, mabuhi nimo ang imuhang mga anak. So maingon ko nga practical kaayo ka maghuna-huna. Kay kanang I love you, di man gud na siya makabuhi na, di ba? Oo, kanang I love you, dali ra pod kaayo na siya nga litukon. Kay ang tinuod nga nagahigugma bisan og wala nay gisulti, makita gyud na sa lihok, sa buhat Sally, no? So ang gusto nako pasabot sa imuha, kung maumang gyud na ang imuhang gikinahanglan, ang seguridad ninyo, makaingon gyud ko sa imuha nga ang piliun nimo, ilabi na kay pakaslan ka naghisgot gyud og kasal, kanang byudo, pareho mo, ikaw byuda, lisod kaayo kadtong ulitaw unya bata sa imuha og lima ka tuig, magbag-o-bag-o pa ang huna-huna ana. Og ikaduha, wapay klaro og pakasalang katungod kay na byuda ka. O, basig igo rapod ka nga gihimong lingaw-lingaw sa bata. Pero, para makasiguro pod ka anang byudo nga ingunin mo nga naninguha sa imuha nga gusto ka pakasalan, dapat pakasalan yun usa ka niya bago ka niya dadun dito sa iyahang balay. Inana na, kanang masiguro na yun or ready na nga kaslun ka, ibalhin ka na niya dito sa inyohang balay para hamugaway pod, dili magkalisod nga naakay preparasyon, nga mag-ilis, mauna ka nang siguraduhon pod nimo. Kay lisod kaayo ka niyang mga pasalig, unya pag-abot sa panahon, di ba, igo ka lang nga masakitan. So, ayaw pod bayan o pagpakita nga, na atat na pod kaayo ka. Ug tama lang pod nga na ginapangutana ni mo siya ngano nga gusto nga ikaw man ang nagustuhan niya. So nagaistorya man pod siya og tinuod, gusto niya og makauban sa iyang kinabuhi, ug wala siya balay na ay mabilin, na ay asawa nga mag-atiman niya. So klaro gyud kaayo ug andam siya nga atimanon ang imuhang mga anak, ug walay makabuot niya tungod kay dili naman siya bata para mananghid, and besides, o di ba, iyahama na nga desisyon. So kung tanawon nato sa siguridad nga imuhang apson, kanag yung biyudo maoy, secured yud ka diha. No, makaingong yud ta nga, kung tinuod yud ang iyang gipanulti, diha yud ka mamahimong mahamugaway ang imuhang pamuyo kaysa atong ulitao. Now, karon ang imuhang giingon nga, nakautang kabubutun ka, kay natabangan ka, pero in return, naamang po siya'y kapahimuslanan sa imuha, di ba? So, maingon ta nga, pareho lang mo, at nakapahimulos sa usag-usa. Maging praktikal ka, ingnone mo siya, dili man sa ingon nga, dili ko, dili taka piliyon tungod sa bisan unsa paman. Una, tungod kay ikaw ulitaw ka, bata ka pa kaayo, daghan pa kaayong mga babae ang imuhang makahimamat nga makaingon ka nga kamugayod para sa usag-usa. Muna imong iingon nya karon ako naay naninguha sa ako nga biyudo og andam siya nga dawaton ang ako ang mga anak og pakasalan ko niya. Muna importante gyud kaayo sa ako mauna nga dili na ako gusto nga muadto na lang didto nga dili ta ka istoryahon. Dili pod na ako gusto nga sugtun to siya nga mintras kita pa. Gusto ko nga magkasinabot usa ta nga putlo na nato ang ato ang relasyon bago ko musugot sa iyahang gusto dito tungod kay girespeto na ako kung unsa ang naatang duha. Anaone mo, salamat kaayo, magpasalamat ka. Salamat kaayo sa mga higayon nga gisalo ko nimo. Pagkamatay sa ako ang bana nga halos wala na mi kaunon, gisuportahan mi nimo. Daghan kaayong salamat. Huwag manghinaot ko nga makakita ako ang babae na angayan gayod para nimo. Ana na siya. Pagkahuman, paghuna-una papod og maayo bago ka muoo atong tao, atong biyudo nga gusto ka nga pakasalan. Sama sa ako ang giingon kung siguridad ay mong apson. Kay kanang gugma na anumang gud na siya sa development. Once nga mag-uban na mo, o magsalo na mo og kaon, nagadulog na mo og matulog, dito na nga ma-develop na ang gugma sa usag-usa. Hinaot pa unta, Sally, bahimo gyud nimo kung unsa ang tama. Og ayaw pagdali-dali ang sitwasyon. Ipangaliya pod nimo sa kahitasan, labaw gyud na sa tanan, na kung siya namang gayud ang tao para sa imuha. Oo, ihatag bagha, mangayo ka og mga signs. Nga hatagan og hatagan ko og mga signs nga kani-kana na gyud na siya. Oo, ayaw pagpakasal pod usa dayon. Oo, ayaw dayon kad totoohe. Panid-an pod usa nimo siya kung unsa gyud siya kamatinod anon. Oo, pero ayaw pakigrelasyon niya samtang dili pa mubulag sa imong uyab. Og pakigbulag og tarong kana naang gyud mo i-closure ba kanang gitapos ninyo gyud kung unsa ang naa kamo. Daghan kaayong salamat sa pagpaambit sa imuhang sitwasyon og manghinaot ko sa imuha nga makahimo ka og desisyon nga tama og magmalipayon ka sa ikaduha nimo nga kaminyoon kung mahitabo man. Thank you so much, Sally. 48 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
2: Mommy, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
3: Oh yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi mga kids, kayo rin mag Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mommy, mag Kidiyaki.
2: I like Kidiyaki.
5: Basta yaki, yummy!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Dali ng anak o gola ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
8: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
7: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
9: Apat na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Thank you for watching kay Mau the host Tumadanlo. Tama ka si ate ka nang pakasalan ka ang pili o nimo. Ayun. Comment niya sa ato ang letter sender na si Sally. Arnel Mapayo, manaong song. Mommy Joy, pakiplay po ng song Dance with My Father again. Thanks, Mommy. Dedicate na ko sa tanan nga taga Duguan, Manresa. Especially to Otol Joker Mamusog. And from Ruben, good noon. Thank you for watching, Ruben. Normelita Ando, good afternoon, Mommy. From San Miguel, Caraga, Davao Oriental. Dodong Masangay, Mommy Joy, 102.3. Pa-shout out ka di sa Barangay Mercedes, Mommy Joy. Salamat, God bless. Thank you for watching, guys. Wala naman tayo oras o sa makausapan. Daghan kaing salamat sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Katong tanang mga interesado nga mag-reseller sa mga produkto sa Yaki, adto lamang kamo mag-inquire sa bisag asa nga Lourdes Pharmacy sa Zamboanga Peninsula. Kabalo sila kung asa mo, pwede mo adto kung gusto ninyo mag-reseller sa ato ang mga produkto. Kay ang ato ang mga produkto na sa tanang Lourdes Pharmacy o sa uban nga mga butika. Mapalit pod na ninyo o ma-order pod na ninyo ang ato ang mga produkto sa Shopee, mga ka-joiners. Busa sa tanan natong mga Yaki lovers po diha. Daghan kaayong salamat. Naana tayo mga testimony nga nakuha diha. Pasalamat sila. Nadungog daw nila sa 87.7 Joy FM ang ato ang mga produkto. Gisulayan daw kuno nila ang Bilongga Gold. Grabe gyud daw kuno pagka epektibo. O ingon ako pagkuan ba kanang i-ere nato. Ya dili lang ko mami kay maulaw ko. Sige good. So salamat gihapon sa imuhang pagpahibalo. So mao na ang ato ang mga ka-joiners nga interested ana no. Mag-inquire lang mo sa Lourdes Pharmacy sa tanang gusto mag-reseller. Sa ato ang mga bag-o pa nga mga butika. O nga wala pa yung mga produkto sa Yaki, pwede gihapon mo dito mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. So, mabalik pa po mga ka-joiners ang ato ang Dear Mommy Joy kay hanggang alas 3 po tayo matapos lamang itong isang pagpahinumdom po sa inyo sa ato ang produkto.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
7: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. O banapod na mga higala. Dinis sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Na ang luyang dilaw nga sa gold sa Belonga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipili lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga og daghan pa. Kaya usab niya pugngan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So

0: gawas sa tao, mga higala. Teman inin nyo ka na, ha? So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free, ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Belonga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Belonga Gold, makatulo sa o sa kaadlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm, maoy kasagarang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente, gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugsun gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makaman sa usab, maong daghan ang dili muhawid sa inislice nga luyang dilaw, kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong, ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingon nila ka na sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan nganong maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap, wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon. Porke na lang kay karne adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa, usapon na tuog maayo, aron malasahan yun nimo ang pagkaon. Matod ba, nasubrahan sa katambok ang imuhang ginakaon, o bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks, pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai o daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik o dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon ka na sa doktor. Aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga doon na ka na history sa mga naisgutang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imuhang tiyan, mas maayo nga himuon imong food supplement ang Belonga Gold Herbal Capsule. Kay dako ang matabang niini aron mo balik ang normal nga function sa imuhang ginhawaan.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: The best of me. Call me Chicky Yashin. Hindi nilang takutob, ha? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best
2: of me. Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.
3: 5 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 po ng hapon, nasa ikaduhang oras na ta. Sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Naminaw ka si Mama Poms karon. Oh, happy birthday kay Arjen. Thank you for watching. Sa tanan nato nga mga naka-live po karon, padayon sa pagpadala sa inyohang message mga ka-joiners. Si Normilita Ando, sabi niya, good afternoon mami from San Miguel. Murag tapos na Nino o si Dudong Masangay. Madala po kayo sa inyohang mga request. O sa tanan natong mga ka-joiners, ganagasunod permis sa ato ang programa. Kung aduna kamoy mga kaagi diha, kanang mga dili lang kanang tanan, puro na lang ipadala mga problema.

Basin na amoy mga maayong istorya, accomplishments sa inyohang life. Oo, kanang mga paningkamot, gikan sa kalisod, o niya tungod sa pagpaningkamot, nakaabot sa ingon ana nga sitwasyon. Oo, kanang mga inspiring, kanang maka-inspire sa ato ang mga ka-joiners nga nagapaminaw, kanang naa nagakalisod karon, no? Oo, sama atong naay nagpadala sa ato og story, nga naa siya ay 1,000 lang gyud nga kwarta. So, dili gyud na niya gusto nga gastuhon kay gusto niya nga inegosyo. Oh. And then, accidentally, nagkita ami. Ako siyang giingnan nga. So ako siyang giingnan nga kanang 1,000 kaya gyud kaayo na nga inegosyo. Ang akong gitudlo sa iya ha, nga ipalit niya og balot. Ayon, balot. Tapos iyahang ibaligya. So pagkaugma, ang kadungganan siya niya, iya na pong gidugang, gipalit. So everyday mga ka-joiners, nagakadaghan ang iyang balot. Kaya ang iyang ginansya, iya mang idugang. Hangtod nga naabot na og 10,000 ang iyang kwarta, gikan sa 1,000. Kabalo mo, din ina nato isa-isahon, kanang tawhana karon, gikan sa iyang 1,000, wala na na siya nagabaligya og balot. Naanay tigbaligya sa iyahang mga balot. Oo. Kaluyo-luyo sa iyahang balay, na ay sobrang ngalote. Nga magsigi siya balik-balik, mga tanag, unsaon, inako, naa naman kay kwarta, extensionan nimo ka ng imuhang balay. Gamiton lang yun na nimo para magluto ka sa imuhang balot o magplastar sa imuhang mga balot dito. Hangtod nga, maoto, nagpalit siya og ice chest og ang ingon ako sa iya ka ng mga amigo nimo diya na ay mga bisiklita, na ay mga motor, na walay mga trabaho. Maoka na sila ang pabaligyaon ni Muog balot. Mauna ang nahitabo. Karon dako na kaayo siya og balutan. Naa na siya'y otsinta ka kanang sudlanan og balot. Naa na siya'y otsinta ka tao nga nagabaligya sa iyahang mga balot. Gikan lang na sa 1,000. Ninaana ra na. Kung porsigido gyud ta mga ka-joiners ato ang panginabuhian, sa unsaon man og nay makagunit 1,000, una-una man dayon og asa mo kaon, unsay paliton, o di ba? Muna kaunon dayon, muna ang dili mga anak. So 1,000 unya karon, dako na ka isa kwarta, nakapabalay na siya og tarong nga balay. O gani man giingnan na nako to siya nga ay napagsigihatag og balot. Kaya di na ko gakaon, ana. Ibaligya na lang na. Oo, nalipay ko kay nagtuo siya. Maaydaga mga ingon, ana. Sama sa mga asawa. Ang misis, nga ingon, wala sila ikatabang sa ilahang bana. Naara sila sa balay. Kabalo ba mo? Kung kugihan gyud mo, unya mataon ang inyohang gipuy-an, daghang balay, daghang muagi, pagpalit mo og saging, pagprito, o di ba ka magganggang og saging, magsugba, ginapangita na sa mga tao nga magmerienda, mas gusto nila karon ka ng saging, kamuti, kaysa ka ng mga tinapay, mga sandwich diha. O, healthy pa na siya. So, mauna, kung gusto yun ninyo, ang uban, tapos pagkagabi, 1 kilong karne, nag-barbecue, nahurot, pagkaugma, gihimo na niyang 1 kilo to nga. Hangtod duha na kakilo. Dili man gyud siguro nato ingon anak kadali nga magdato ta anak nga inana nga negosyo. Pero kabalo ba mo? Bisan ka nang ipalit ninyo og asin, kanang inyong isudan anang gabi, malibre lang mo, dako na kay nagtabang mga ka-joiners. Mauna akong ginaingon nga, sa kinabuhi, sa pagkinabuhi, dili diploma ang maghatag sa imuha og maayong kaugmaon.
bisan og pila pa kabuok ang imuhang diploma kung tamad ka, labi na kay daghan ka nagdiploma, di ka na mo trabaho, mugunit anang mga inultimo nga panginabuhian. Kay tungod lagi daghan kag diploma. Apil dihon ka pasaway diploma. Lami ang pagkaon kaysa sa imuha. Mauna ang nakapait. Kaysa tinuod lang, ang makapahatag og asenso sa atoa, kanang atong kakugi. Bisan og wa kay diploma, kung makugi ka, maangat gyud ka sa kinabuhi. E di, labaw na kung naa kay diploma. O tapos makugi ka, kabalo ka magpadagan og kinabuhi. O di, mas magiging maayos talaga ang buhay mo. Ang buot na ako ipasabot, dili nato ipahambog kadang ato ang mga diploma kung tamad lang man ta. Maulaw ta. Kaysa tinuo, daghan akong na witness. Mas maay pagkaon katong mga walay na human, walay diploma, kaysa anang na ay diploma. Kay kanang walay diploma, bisag unsang trabaho, basta mapagkakitaan. Sunggaban man na. Dili man na maulaw. Pero kanang daghag diploma, na ay mga diploma, maulaw. Kanang mga inuyamot, inultimo, pinubre nga panginabuhian. Dili nato ang ngayon ikaulaw, bisan unsa pa ang atong panginabuhian. Basta na asa malinis na pamaagi. Wala ta nagapanloko, wala ta nagapangawat, nagakinabuhi ta og tarong. Ana na siya. Wa gani na ulaw ng mga kawatan. O tibuok kalibutan na well-known nga mga kawatan. Wa gani na ulaw. Kuyaw pagani kaayom og aura nga moatubang sa mga tao, taas noo pa. Maoy ni ana na. So bottom line, kakugi sa usa ka tao ang magahatag sa atoa og maayong kaugmaon. Dili kay kung unsa pa diha mga ka-joiners. Munang gusto nako ipasabot sa inyo ha. Nga himuon nato ang tanan. Kung gusto nato nga makatabang sa bana o di kaya asawa, usahay ang babae ang naay trabaho, ang lalaki wala. Maulaw ka lalaki kung wa kay trabaho. Igo ra ka ginabuhi sa imong asawa. Nga kung buot huna-hunaon, ikaw lalaki, ikaw ang padre di pamilya. Diri sa amua, naa, lipay kaayo. Maay magtrabaho ang asawa. Pero ang lalaki, hayahay kaayo. Way trabaho. Nagpalami ra kung unsa kadtong kakaya makaya sa iyahang asawa. Kaulaw kaayo ana. Ulaw kaayo. Way trabaho. So in ana ng lisod. Kay kung nasubraan og kabaga ang ato ang nawong og nahimo natang bungol, kay dili na gyud na nato bation. Dili lang man imo makita nga mamroblema. In ana na siya. Unya og naay problema ang pamilya, ang mga silingan ang magkabuang unsaon pagtabang. Unya ang pagtungod nagngangalang. Mga ka-joiners, 14 minutes na po makaraan ang alas dos. Mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 24 minutes sa mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 ng hapon. Nasa unang bahagi tayo sa ikadalawang oras po ng ating programa. Thank you for listening and watching. Lorena Gomez Isabida. Hello po, Mami. Maayong hapon. Pa-shout out me diri sa new car po. Ayan, na-miss you, Mami. Thank you. Si Mama Inday na mo ni. Thank you. Wa na po nga nagpakita, diri. Lyris Glenn ito, maayong hapon Mami Joy, nga tana unta ko unsay tambal sa magsigi og sakit akong ulo. Bisag unsa nga tambal akong ginainom, wala may alibyo. 44 na akong edad karon, gaumak ko galimpisa sa akong hindi naman ni mudagan. Galimpisa ko sa akong mga tanom. Dili kaha ni bughat. Oh, nganong mabughat man ka, 44 imo ang edad. Di ba ka nang mabughat ka ng gika na ng anak? O bisag wala, o sobraan kag trabaho. Sa 44 ni mo nga edad, basi na og masubraan ka og trabaho. Kasagaran ka nang masakitan ta og ulo, ka nang kulang ta og tulog, di ba? Stress ta. O kinahanglan ka nang nagauma-uma ka, nagalimpyo-limpyo ka, ka nang gusto ni mo, dili ka na mapugos. Unya, nga naman nga, bisan unsa ang imuhang inumon nga tambal, dili mamaayo. Kalain po, ana. Murag, makuyawan mo po, ana. So, itulog daw usa na, no? Itulog usa ni mo, ipahuway ba? O, kaon kaog gulay, na ay gamayang isda, higop sabaw, anak good. Tapos pahulay usa. Ipahulay lang unya matulog ka. Inuman dayo nimo og yaki herbal capsule. I-try na duha ka buok unya tubig nga init-init maligamgam. Oo, nga isagyud ka baso ang imong huruton. Pagkatapos itulog nimo. Hopefully pagising nimo tawhay na kaayo ang imong paminaw. Oo, mura og nagareklamo na silawas kay basin og giabusuhan na na nimo, ha? Tapos, pa-check po nimo ang imuhang BP. Normal ba ang imuhang dugo? Oh, di ba? Unya, normal ba ang imuhang sugar? Mas maayo po kung magpa-laboratory ka. Oo, kay malisod ka ayo og magtag-antag-anta. Kay wala rabag yung eskwilahan anang tag-antag-an, ha? Salamat ka ayo sa imuhang message. From Bayugan, Jether, good afternoon, Mami. Thank you for watching, Dieter. Og John Rick, maayong hapon, Mami. Diyo, shout out lang ko sa taga Bitanagan, Old Makupa, sa mga guwapa o guwapo diha. Kana lang, Mami. Salamat sa pagbasa po. And John Rick, greet lang na ako ang mama diha sa Bitanagan, Old Makupa. Murag tapos na ni si John Rick. Nakailan ka na ba, John Rick? Ligang salamat kaayo sa inyong padayon ng pagsunod. And also, maay naga-text diri sa atua nga, Mami, unsaon ako ang ako ang bana. Naami mga anak, naga-eskwela na, unya ako, wala ko'y trabaho, kay nagabantay og mga bata, nag-atiman sa ako ang bana. Unya, kung buot huna-hunaon ang sweldo sa ako ang bana, kulang kaayo sa amua. Pero ang problema nako kay nagasugal ang ako ang bana, Mami. Nagataya og luto, nagataya og mga dula sa cellphone, mauna ang ako ang ginaproblemahan. Unya og badlungon, mangaway. Usahay dili na ko makatulog. Usahay, Mami, gusto na nako nga layasan siya biyaan ang mga bata. Pero dili na ko kaya na ang mga bata biyaan. Kay kabalo ka, Mami, wa ko nakahuman sa ako ang pag-eskwela tungod sa iyaha. Kay masiya ang ako ang gipili. Unya sakit kaayo karon, huna-hunaon nagigiingon lang ko niya ani. Muna ako gapangita ko og trabaho pod unta. Pero unsaon man ako nga naaman akong mga anak nga dili pa man ni sila pwede biyaan kay gagmay pa. Unsa may maayong buhaton, Mami? Na, unsa may maayong buhaton nimo nga ingon nimo dili nimo kaya nga biyaan. Ang pinakamahimo ra man gyud ana og di na maistorya biyaan man gyud na, di ba? Dili naman madaog istorya. Oh, Kung ako ikaw, sulayan yun na ako, ngabiyaan na ako siya. Unya sa tanang panahon nga pahinumduman, nga dili ta magsugal, kay wala manggani tay kwarta, sdikin mo kadaog ana. Kapila na wala mo nakabalita nga kanang loto, gina, nang uban diha, paoperahan ang naong, o kauban sa trabaho, ipa, unsan eh, ipa-otro ang naong, kay mo ay padagon, mo ay pakubrahon, di ba? Mabita ng luto karon ron, nagyun na, gaabot og 50 million, kay wala na masyado naga sugal gyud ana. O, atik-atik rang gihapon ka na, unya maupay, naana yung taipalit og bugas, unya itaya pagyud. Unya ang mapait, kay og pahinomdoman ni mo, mangaway. Kay kung dili na ni mo kaya, kanang mga inana nga klase nga mga bana, makahay blood baya gyud bud. Ngano ka ha, sulay eh. Oh, agwanta ha, anto sa, biyain ang imong mga anak sa iya ha. Tanaw na to, og dili magkapakapa. Unsaon niya pagtrabaho karon kung walay mo bantay sa iyahang mga anak. O, oh, di ba mangundang og eskwela ng mga bata og mangitag asawa. Lisod ka ayo. Oh, magantos ka. Matud pa ni mo, wa ka naghuman og eskwela kay mas gipili ni mo siya. Niya pagkatapos karon inanaon lang ka, singhag-singhagan, awayon o magpahinomdom. O, ingunin mo, dili ni mo kaya na biyaan ang mga bata. O, kung di nagyud makaya, kaya ha, biyaan sa iya ang mga bata. Sulay lang ba? O, maglisod mampod kagbit-bit ana, kay di mampod ni mo sila mabuhi, wa mampod kay trabaho. O, mauna yung pait diha karon. Mas may pagway trabaho, wala siya isugal. Magkambyo na lang kaha mo. Ikaw ang magtrabaho, siya ang magbantay og magbata, magatiman, maglaba. Oo, diha. Siguro dili pud jud siya musugot, di ba? Oo, mo ano ang mga problema karon? So kung ako ang patapangayoan imong tambag, kay di naman gyud madag istorya, unya girahon ka pa, biyae ra gud na. Biyae ba pati ang mga bata, biyae. Agwanta ha lang. Total amahan man ang imong bilinan. Oo, anto sa lang. Maging practical ka, anto sa. Tan-aw na to. Og di ba magpakiluoy nga balik kay luoy ang atong mga anak. In anang klaseng mga bana, dapat patilawon gyud na. O patilawon ba og kalisod? Dili kay tanan hakpon na lang gyud pud nimo. Nya maning kamot ka nga mangita og trabaho. Unsa ani mo pagtrabaho? Nga naamang kay bata nga ginabantayan. Dili pud ka pwede nga mukuha o na og katabang. O kay labaw na nga magkalisod mo unsa may inyong isweldo. O, labaw na nga basig, magsuko na pod ng imuhang bana kay nagkuha ka og dugang nga pakaunon. Kay basig mo ingon, nga nung dili na lang ikaw ang maglaba, di na lang ikaw ang magbantay sa bata. O, di ba, kay gusto pod unta ni mo. Kay kung manarbaho ka, o niya, magkuha ka og katabang, apatay. Sa imuha na ihanok ang tanang responsibilidad. O, mo nang akong gusto, kay para pod makatilaw ba, biyaan. Biyain ang mga bata ni mo diha. Ing na ang mga bata, nga pasensya na mo. Dili na nako kaya ng inyohang papa. Kay murag dili naman asawa ang trato sa ako ah. Oo, may pa ang katabang kay paminawon pa. Mauna ang akong matambag sa imuha. Naapayin text dari, mami, unsa man ang tambal sa dysmenorrhea? O kanang mga naga-dysmenorrhea nga naga-duol sa amua, na magsakit ang puson ana, ginapainom lang yun na namo og yaki herbal capsule. Dayon, ginapahaplasa namo og yaki liniment oil ang puson. Unya matod pa nila, inig mo init na daw na ilahang puson, mawala na napod daw ang sakit. So maupod na, inig mag-inom gani taog ka ng mga herbal nato nga mga tambal, kanang mga ligam-gam nga tubig para mas dali nga matunaw og dali nga mo circulate sa ato ang lawas. Mauna ang matambag na ako sa inyo. So mauna ang kasagaran sa ginahimo sa uban og maayo makatabang po daw sa ilaha. So pwede ninyo nga sulayan. Oo, kay disud kay nang magdysmenorrhea maglubog gud na. Oo, inig abton gilalimang ka kada bulan madangata nimo ng ingon ana. So i-try na ninyo. Niya pa, mami, unsa may matabang gayod anang ganado mami kay maulaw man ko mupalit na maoneron. Anong maulaw man taon ka? O, nakanang ganado capsule, magahatag mana og kalagsik sa inyohang panglawas. Unsa man di ay na siya. Oo, kung ibutang na nato, muingunta nga dakog tabang na sa mag-asawa. Ilabi na kadtong adunay problema, adunay erectile dysfunction. Nga dili na malipay ang asawa kay wa nay nahot ang bana. Ay nga no, ikaulaw bagod na. O di ba ang tao magminyo tungod sa gugma? Ug ang gugma, kanang isa kabutang mauna ang utlanan sa mga pagbati. O, nga nung ikaulaw man in tao na. Ug dili lang man na maayo para diha. Maghatag mampud na og kaligon sa ato ang panglawas, kalagsik. O, kung high blood ka, makapalabnaw pud na og dugo. O, nang ginaingon na mo nga, sulayan. O, daghang nagasulay, nga nung maulaw man ka. Nga bisan og dili ka magganado kung minyo ka. Kabaluman nga na ay buluhaton ang mag-asawa. O nya, maulaw di ay. Nga mauna man ang istorya ha. O ayaw ikaulaw o yung kay nagapunagahatag lang ka og protection sa imuang kaugalingon. O maghatag lang pud ka og kalipay sa imuang asawa. Inana-rana. Muna ang realidad. Naapadere, mami, mahaybol ko sa motor, tinuod gyud. Kay yaki lang oil, yaki oil lang gyud ang ako ang ginabutang sa ako ang samad. Dali ra kaayo maoga mami. Unya dili ko masakitan kay maghumok man siya permi hangtod nga maoga na gyud na siya mami. Tinuod gyud nang yaki liniment oil. Daghang salamat kaayo. Kani ang gusto nato nga mga mensahe nga makaabot sa ato ano? Dili kay kanang tanan na nalang gyud nga problema. O, naa pa, tinuod na mami kanang yaki liniment oil, sumpay ra ni. Kanang yaki liniment oil, kanang magsigi og larot ang ako ang buhok, ako nang gi masahi ang ako ang ulo, anang yaki liniment oil. Kadugayan, daghang nagtubo sa ako ang buhok. Aka na, daghan na pod na ang naka, kuan-ana, ang naka sulay, ng magtubo gyud ang buhok. Pwera na lang aning mga kalbo nga magsigig kalo. Kana daw magsigi og kalo, makakalbo gyud daw na. Kasagaran daw sa kanang magsigi og kalo, mauna gyud na ang sayo nga mga makalbo. Oo. Kay ihid-hid ramang gyud na siya sa panit, pero ayaw pagsigig kalo. Kung magsigi kag kalo, ayaw na lang gyud pamutang. Oo. So, mauna ang ato ang ginatudlo. 37 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alas 2 po ng hapon. Mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po, no? 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, inom mangungit naman.
2: Pero pag take og ganado,
1: na, pintapad naman ko din. Paramang naman mami.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuan gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oy.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
7: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.
9: Ay, kana bitong makaong kag tamis o niya ay na ay magsigig istorya nga okay ra. Makainom gani mo og mga tamis, kaon mo og daghan, paspasigyo na ninyo inom og tubig mga ka-joiners, no? Kanang mga taas diha og sugar. Ang dili maayo kay bisan og fasting ka, sobra jis ang imuhang sugar ay makataranta na gyud na siya, no? So mao na ang inyong style liha, tubig. Aron magsigi mog ihi, iihi rana ninyo. Paspas ra kaayo. Mao na bitaw nga na ay monitor karon mga ka-joiners kana mga tagas og sugar. Naana na monitor nga pwede ibutang sa inyong bukton. Kada kaon ninyo didto ninyo mamonitor kung unsa gyud ang mga pagkaon nga paspas kaayo makapasaka og sugar. Nga paspas makaproduce og sugar sa ato ang lawas. So sa pamamagitan ng ganon, alam ninyo kung paano ninyo iingatan, paano ninyo i-control o iwasan kadtong mga pagkaon nga sobra nga makapataas gyud og sugar sa ato ang dugo. Kabalo mo, numero uno gyud ay kanang white rice, kanang kanon. Oo, natestingan na mo kanang uban pa nga mga pagkaon, kamote. Pero paspas pod na siya kaayo nga magbaba. Normal lang pod nga mutaas ang imuhang sugar kung aduna kay ginakaon. Ang dili maayo kung dili na na siya nga mubaba. Siyempre, after 2 hours ana, munaog na na siya. Kay digested naman ang pagkaon after 2 hours. Mauna siya diha. Sa mga inumon, mabitaw karon perting kusuga anang kuan, Coke Zero. Oo, kay kung diabetic, oo, dili man na makapataas og sugar. Oo, kay ang gibutang diha nga pang patamis, kanang dili, dili pod magic, naatay kanang, dili magic sugar, kay grabe ka ay ng magic sugar na. Oo, na ay monk fruit. Oo, na ay monk fruit karon pero dili gyud na siya available sa tanang panahon. Kanang stevia. O, sapod na siya. So, mauna siya nga kanang Coke Zero. Pero, mga ka-joiners, oo nga, dili na makapataas og sugar. Pero sa laing bahin, aduna gihapon na siya'y kadaot nga mahatag sa atua, ilabi na kong permi-permina. Disiplina lang gud gihapon. Unsa ra bagud nang makainom ka og kaisa sa isa ka semana. Ana gud. Ayaw gyud pod puro-puro ha. Ayaw pod kay porke kung diabetic ka maura na ang imuhang ginalikayan. Kay makahatag pod na makadaot pod na sa kidney. Ana gud. Mailang unta ko na atay mga maintenance nga. Munang giingon ako sa inyo ha, kung naamoy mga maintenance nga mga supplement, maayo gyud kaayo na siya. O niya pa plus, ayaw pod na to abusuhi. And ana lang na siya ang pagdala. Muna nga matingala na mo nga, na maputlan na og tiil, ng lagom na, wala na niya na control ang iyang diabetes. Kay dali ramang kaayo nga makontrol ang diabetes, basta magsunod ka lang. May uban diha, tag 30 years na nga diabetic, buhi man lang gihapon. Wala man gihapon na siya na unsa. Ugani man sa mga doktor, kanang 10, ginaoperahan na. Bisan og 10 ang diabetes, ana. Pero kung grabe ang balatian, dili pod na gasugal ang mga doktor sa ingon ana. Kay na ami gikuhaan lang og katarata. Oo, 9 ang sugar. Naibaw anako to. Kay amo mang gitabangan nga makakita. O giopirahan sa doktor, okay ra daw. So in ana kinahanglan nga naa gyud tay himuon. Dili kay magsige lang ta og kaon, inom sa makapataas sa ato ang sugar unya. Wala tayo ginahimo kung unsa o nato na siya nga malabanan. Dapat permi ka mainom og tubig. O magkaon ka, sukat gyud na siya. O niya, dapat na ay consistency ang imuhang ginahimo. O dili kay half cup ka karon or one cup. O niya, sunod ni mo kaon, nako. Duha na. Ah, wala. Maglisod gyud ta ana. Maglisod gyud mo ana og control. O daghan ka ayong mga pamaagi ka nang mamiss ni ka nang inyong mga paborito nga mga pagkaon nga makaon gihapon ninyo. Makaon gyud na ninyo. Pero maulagi na ayog abusuhi kanang kaon dili habhab. Dili tanan nga magpasobra. 51 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 po ng hapon. Murabal og kanang atong mga ginaistoryahan dere ba. Daghan na ang ato ang mga nasinati nga grabe gyud ang ilahang mga paningkamot pod nga para para pod sila makalingkawas sa mga ginabati nga ingon ani, pero usahay kanang usahay dili nato mahimo tungod kay mas ginapalabi nato gyud kung unsa gyud ang ato ang gusto. Muna siya mga ka-joiners. Muna sa usahay nagalikay ta para sa amo ang mga tambag diri nga mag-inom gyud mo og Yaki Herbal Capsule para na amoy protection, protektan inyong kidney, dili mo basta-basta magka UTI. Pero minya, tuo ka diha, nahala, sige. Pero sa dihang manghihina og dugo, saka pa magdagan-dagan na emergency na, mas bugat na ang problema. Oo, nga nung hulato nato nga magkasakit ta, nga pwede man nato pugngan ka na. Pinaagi sa pag-inom nato sa ato ang mga supplement. Naara na sa inyo ha mga ka-joiners, basta ginahimo na mo ang tanan para magpaambit sa inyo og mga ideya kung unsa o nato pag-control. Puwera na lang, ang dili namang yud matambalan, kanang imuha ng panahon. Kung panahon na gayod sa usa ka tawo nga mupahulay, aw kanang kamatayon, di yud na siya mabalibaran. Bisan og unsaon pananimo. Si Marcos Betao, kadumdumo, o grabe man nga kwarta. Pero wala yud siya na natabang sa iyahang kwarta. Kaya niabot na gayod ang iyahang panahon. Ayan, good afternoon, Mami. Shout out lang ko sa taga Bitanagan, Old Macupa. Ayun, sabi ni John Rick. O great lang po daw niya ang iyang mama diha sa Bitanagan. Oo, og ang tanan-tanan. Shout out mi diri sa balay nga naminaw ni mo sila si Manang Ani, Manang Joy, Manang Gloria, Mikot, Lalang. Naminaw sa imuha programa. Salamat, Mami. Galing kay Mama Inday. Si Mama Inday, buutang kainin si Mama Inday ba? Kasi nabot ka, I mean, ni Mama Inday. Niya, maingon in town siya sa ako, anon sa naman ka, oy, pati ikaw, nagmama naman sa ako. Manghudro ka ay nako ni oy, kaya murag, nabot, nag-50 na ba ni? Kaya gamama manggod sa iya ang ako, ang mga apo, nga iya hapong mga apo. Muna, tawag na mo sa iya nga, Mama Inday. Oo. Dugay-dugay pod ni nakauban na mo ni si Mama Inday. Og sa pagkakaroon, nag-aalaga na siya sa iyang ugangan. Naana mo'y nakita ng ugangan, kanang binalay ba? Dili iyod iyahang mama sa iyang bana. Oh, nga iyahang ginaalagaan sa pagkakaroon. Oo, kabalo mo, dili basta-basta nga kay dili nakakita. So imagine ninyo nga tanan-tanan nga buluhaton iyahag yun. Dili yun siya mahugawan. Kanang kasing-kasing nga adunay paghigugma, in ana yun na. Nakaingunggod ko sa iya nga, mainday. Di ba dapat ang tinuod niya nga anak nga mga babae, maugyod unta ang angayan nga muako ana sa pag-alaga. Yawat na lang nga makabalo sila sa ilahang ginikanan. Pero unsa iyang giingon, sagdi lang. Malingaw ramang pudgo nga nag-atiman kay mama. Di ba? Pero kanang binalay lang, uguban pa na, nganong ako man, di man ako ang mama. Oh, di ba? Swerte kaayo ning si Papa Kadoy oy kay Mama Inday. Nala mga ka-joiners, 5 minuto na lang sa makausapan, no? Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Katiil, madiyaway na dumda kamayo dusaan, salamatay ng kamayo pagpanalinga sa 105.7 Joy FM. Permida kita ngaon, amo mga ka-joiners. Og madiyaw isap na dumda, kumusta sang kanaton guwapa nga mayora diha sa KTL si Mayor Meloy Nunez. Salamat kay ang ato ang mga produkto usab diha. Kompleto ta sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ayaw ninyo antusa ka ng inyong mga rayuma o arthritis. No, ayaw ninyo nag-agwanta ha kay na ay Bilongga Gold. Nga dili mo ang ayan mahadlo kay wagyod na'y mga side effect. Kay herbal man ka na. O tested and proven na na. Talagang napamatudan na nga maayog yun na siya. Makapatunaw po na og mga bukol-bukol. Labaw na og sakit sa kalawasan. Mahaplasan ka og Yaki Liniment Oil. Inmani mo og Bilongga Gold. Pagkabuntag og ma, makaingong good morning. Kay maayo kaayo ang inyohang paminaw. Mga ka-joiners, ha? Timanig yun na siya ninyo. Maayo kaayo iparis ang ato ang Yaki Liniment Oil og ang Bilongga Gold. Oo, kay kana, maugyod na ang amo ang mga maintenance sa tinuod lang. Nahala, wala naman tayo oras sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. O syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa Balabala Adalpa. O sa tanang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, daghan kaayong salamat. Nagsulod, basig mo sulod na ang bagyong Inday dinhi sa ato ang par, no? Mag-amping kita kanunay kay sa Jensen kanina, kusog ang hangin. Mag-amping kita kanunay mga ka-joiners, ilabi na atong mga nagabiyahe. Sa tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, salamatay gayod mga katipanod na mga mandaya. Salamatay ng pagsunod mayo sa kanaton na programa. Og kauban nato diha sa Davao Oriental si Danda Landan og si Louis Simon. Og partner nako karon si Kuya Loy. Sa tanang mga ka-joiners nato sa buong South Central Mindanao, Kidapawan City, sa dagkadaiya nga mga market. Oo, na ay nagasuroy-suroy mga ka-joiners, mabuntag. Team ni sa Tinig ng Bayan, no? Inig maabtan mo nga, nagapaminaw mo sa Joy FM sa Tinig ng Bayan, murak na sila'y mga premyo, no? Oo, na ay mga produkto yata sa Yaki. Oo, paminaw mo mga ka-joiners, no? Oo, kay ilabi na karon na papanahon daghang kaitag mga issue sa ato ang gobyerno, no, sa kauluhan. Ilabi na kaning impeachment trial sa ato ang vice presidente. Oo, na-excite ko ba karong hapon kay cross-examine naman sa i-cross-examine na kadtong witness. Oo. So mauna, daghan kaitag mga hisgotanan, inig mabuntag diya sa Tinig ng Bayan, daghan tag mga ginapang interview, mga nagkalain-laing mga pananaw sa mga tao. Pero makita di mo sa social media, talagang warag-warag pa rin, no? Grabe gyud gihapon ang nagasuporta sa Vice Presidente. Nahala mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Happy birthday, Arjen! Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Murag na ipayong ulan na ba? So, amping kita kanunay.

Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, anina usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako po si Mami Joy. Ang atong tulumanon, hatod ka na to sa Yaka Herbal.

0: Na ahos, malunggay, panyawan, ampalaya og uban pa. Aduna usay bitamina kaning Yaki Herbal Capsule mga higala kay aduna kini ascorbic acid. Oo, vitamin C na. Ang morning sickness kayang tambalan sa luyang dilaw. Pasakit alang sa mga kababaihan ang morning sickness. Makasinati sila og laing balatian, magsukka kini, matagbuntag, hinungdan madaot ang ilang tibuok adlaw. Magkusmaot na na mga higala, magkusmod na na tibuok adlaw. Sakit og hubag kayang tambalan sa luyang dilaw. Sumala sa mga pagtuki na sayran nga dunay makusog nga anti-inflammatory properties o nagasilbi nga natural alternative sa pain-killing drugs ang luyang dilaw. Busa mga higala, matinga ka ba nga kanang mawala ang ngulngol ana? No? Wala ka kabalo di ay nga kantong imuhang kinakaon adunay luyang dilaw. Diabetic nephropathy. Ang luyang dilaw epektibong pangontra sa kidney damage bunga sa diabetes. Sa gihimo pang experiment sa diabetic lab rats, ang mga ilaga gihatagan og luyak og dinhi napabatud-an nga makaayo og diabetic nephropathy. Ovarian cancer. Sa gihimong pagtuki sa University of Michigan Comprehensive Cancer Center, na diskubre nga ang pulbos sa luyang dilaw epektibong mupatay sa ovarian cancer cells. Buot ipasabot, ang luya epektibo sa pagtambal sa grabing sakit nga ovarian cancer. Colon cancer. Ang luya makatabang uban aron likayan ang colon cancer. Kini na idokumento sa University of Minnesota na nakadiskubre aron punggan ang pagdako sa colorectal cancer cell. Kung ing-ana ka-epektibo ang luyang dilaw, sobra pa diha ka-epektibo ang Yaki Herbal Capsule tungod kay ang Yaki Herbal Capsule dili lang ni luyang dilaw ang sagol. Duna pod ni espirulina, bawang, ampalaya, malunggay, panyawan ug ingon man ang sodium ascorbate nga maoy vitamin C. So kompleto na ang ato ang Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw ninyo kalimti. Batasano nato moinom ta og Yaki Herbal Capsule tatulo ka usa ka adlaw. Kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa inyong mga balatian o mga kasinatian sa mga produkto nga atong ginahisgotan, i-text lang kami sa 0928-6767031 para maipaambit usab nato sa ato ang mga tigpaminaw. Para sa ato ang mga texters, ani si Kuya Loy.
1: Daghan salamat pa mi Joy sa mga texters sa ni text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato nga texter 0907493624. Hello Mami Joy o Kuya Loy. Dako kayo kong pasalamat sa inyong produkto nga Yaki kay nasamad ang ako ang anak. Ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil ang iyang samad. Naayo jud dali kay naayo. Si Malodi ay ni taga Carmen Bohol. Lain pang texter gikan sa cell number 09099695672. Hello Mami Joy Kuya Loy, salamat kaayo kay naulian ako ang bun-i og niputi papud ko kay nihaplasan na ako og sa inyong produkto kanang Yaki Herbal Oil og usab nagsabon ko og Yaki Beauty Soap. Si Janjan Flores di ini taga Dikdikan Iligan City. Salamat jud kay kuy kay pati ako ang mga bugas-bugas na hanaw jud ako lang gisabunan ni Hamis pod ang ako ang nawong salamat kaayo. Lain na pang texter nga nakagamit usab sa produkto sa Yaki gikan sa cell number 09462155067. Hello Mami Joy Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki kay himsog kaayo akong baby. Human gipainom og kini Yaki vitamins. Dawag tang usab ang iyang mga sakit og sakit sa tuhod. Sa akong mama human nga gipainom og Yaki Herbal Capsule. Si Joy May Formentera di ay ni Kuya sa Awihaw, San Isidro, San Francisco, Camotes. Thank you kaayo. Magkanto Mami Joy, pipila lamang sa mga texter nga atong nahatag ang pagtagad karong adlawa. Medyo wala na kataigong oras. Nagpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kininausab atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, ang kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang pahamis sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
0: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghang salamat.

105.7 Joy FM, basta Joy and Joy, mga ka-joiners. Checker time, alas 3. This is Shet and welcome sa ating programa Afternoon Joyride. Kama ninyong dandalandan until 5, mga ka-joiners. Karong hapon sa Wednesday, July 8 na. Medyo mahangin, mainit sa labas. Kamusta? Maying hapon. Davao Oriental, Mati City, Diapod sa may Katiil. Good afternoon, mga ka-joiners natin diha. Ang to dala 5 atong programa. Kaoban ninyong dandalandan, drilang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK scholarship grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

Oras, mga ka-joiners, alas 3:31 na sa mga nag-relax karon. Na all na lang. Sa mga busy na sa trabaho na itong mga ka-joiners diha. Oo, sa mga nasa trabaho karon and likewise po sa itong mga ka-joiners nga nasa biyahe karon. Maayong hapon sa inyong tanan, mga ka-joiners. Sa inyong mga kalingawan. Oo, oga, syempre sa itong mga ka-joiners po nga Nars Balay. Naghulat na po og hapon, no? Ayahay buhay. patry pod mo ana, no, mga ka-joiners. Pero bitaw sa to mga ka-joiners nga nagkapi-kapi ni ha. Kay alas 3:32 na lamin na kay kape. O natay kopyaki 3-in-1. Og napod tay 7-in-1 nga kopi yaki. Kana herbal kopi na to mga ka-joiners, no? Lami siya kung kuan ka ng dili kay daghan ang ato ang init tubig. Og na siya ay ginseng, napod siya ay mangosteen, og uban pang herbal mga ka-joiners nga magpalagsik sa ato pang lawas, lalo na kung nagluya, no? Og kanang mga ka-joiners po na to nga naglisod og bawas nga ato ang Kopiyaki 7-in-1. Napod tay Okira Coffee mga ka-joiners. Lami kayo na pag inganing panahon. Medyo malamig, no? Ganina kusugang ulan, no? Tapos medyo bugnaw ang hangin. Lalo pa sa mga kabukiran. O sa mga magtiayon nga wa na init, no? Kini nga to ang Okira Coffee mga ka-joiners. Asa man mapalit diri sa to ang kanami marketing sa poblasyon Caraga og sa to mga purchasers. Diri sa Davao Oriental, diya sa may Governor Hinoroso, diya sa may Mati City, diya sa may Lupon, Banibanay, San Isidro ang atong mga purchasers diya. Maayong hapon ganyong tanan. Namo sa programa ng Afternoon Joyride, syempre kauban ang inyong dandalandan hanggang alas 5 diri sa 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: Hoy, Nak-Nak. Kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko, at imanon nato yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato yang kanato lawas, busa ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasa na po na ako sa iyan Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

Checker time mga ka-joiners, alas 3.56 na para sa mga tuliro. Sabay, bisayaan ng tuliro. Ano? Kay... sa tumor, tulala. No? Di ba? Bisaya siguro na murag... unsa ba? Wala ko kabalo mong good, no? Kaya basta akong murag na ako na ako ka ng but lang. Mm. How's the doubt? Oh. Anyways, kamo sa bisayaan ng tuliro, no? Mga ka-joiners nato diha. Hello, maing hapon kang ati Maricel Giano. Maing hapon diha. Asa mo ka namino karunte, butang puwad, no? Oga kang... ay, paring Ron, kamusta? Oh, sige, ikaw nang bahala. Kang Linling Basta Kabungbong, maing hapon. And, pakigreet lang daw, happy, happy birthday kang Bunso Lotlot. Happy birthday, Sanglagdik. Lotlot Amilik Sanglagdik. Kaningag, salamatay, basta joy and joy. Coming from her sister, di sa laing planeta. Wow, asa mo ka sa Mars? Happy, happy birthday sa tanang nag-birthday karon, no? Sana'y mag-invite kayo mga ka-joiners. Og sa ato ang mga... oy, kuanday karon ha? Opening sa Inter-Barangay Basketball Tournament para sa ato ang umabot nga fiesta. Diya sa ato ang municipal gym, all the municipal gym, mga ka-joiners. No, ang ato ang mga players, sabah.

bigla lang nag-fluctuate. Oh. Padoong nag-burn out. No. Ilo dahil sa ano ha, sa Dureco. No, burn out karon padulong dia sa may lagdik gikan sa Kaningag. No, sa mga taga Dureco, maayong hapon. Unta na mina mo ron, no? Basig burn out po dia sa inyong pisina. Oh, burn out karon dia sa may kuan ha, sa may Kaningag going to lagdik, balihog lang. No, kay lisod walay kuryente, no? Lalo na og hapit na po ng hapon mga ka-joiners nato diha. Maing hapon na kaninyong tanan. And sana to. Wala na ko. Ang basketball ng tournament ha sa to ang inter-barangay basketball tournament sa to ang umabot ng fiesta, nagsugod na. Og sa to mga ka-joiners, pwede mo mananaw sa gym. Mga ka-joiners nato diha. Eksakto ng alas 4 mga ka-joiners, padayon gihapon sa ato programang Afternoon Joyride diri lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

Check our time, mga ka-joiners. Alas 4:16 na sa 105.7 Joy FM. Murag kaulan nun sa gawas. Biglang dumilim, no? Ang panahon, biglang likupod. Sa mga estudyante, pauli na, gikan sa eskwelahan, amping-amping mo diha, mga ka-joiners. Mahong, ingon ako always nga, magdala yung taog panangga sa ulan, no? Karon nga season. No, kay medyo ang atong panahon, di na ito masabtan. Murag imong uyab. Maayong hapon kang Marlene Agbut Silat, Pantoliana. Hello, Joy FM. Shout out po sa Sityo Kalyungan, Barangay Pichon. Kamusta diya sa itong mga ka-joiners. And hello, Joy FM. Greet ko ang Magno family, Wandy family. Higi ka na kang May Magno watching or listening yata siguro to from Mati City. Kamusta diha? Maing hapon sa mga taga-Mati. Siyudad sa Mati, mga ka-joiners nato diha. Ano, ayaw mag paulan-ulan, no? Biso dyan magkasakit. Lalo na kung wala pa kay uyab. Okay na naman ka trangkaso kung naakay uyab nga mo alaga sa imuha. Pero kung wa gani, ayaw dyan mag pasulay anang ulan, no? Kay basing magkatrangkaso ka, ubuhon ka, sipunon ka, o walay mo, alaga ni mo. May nang anak ay uyab kay nay mag-alaga. Alas 4:18 na mga ka-joiners. Diri sa 105.7 Joy FM. Siyempre, kaubang hapon. Ang inyuhang dandalandan sa ato ang programa, no? Karong hapon na kini ang afternoon joyride, mga ka-joiners. Sa mga taga Lupon, kamusta? Maying hapon sa inyong tanan diha, mga ka-joiners. Likewise po sa mga taga Banay-Banay, dagang salamat sa panayong pagpaminaw sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

Anong paki mo sa long hair niya? Kalbo mong good. Pero ay kumpiyansa sa mga kalbo, no? Aning walay buhok. Mauni silang mga tao nga abtik kayo, no? Abtik maligo kay wala may buhok. Oh, gadi, basta-basta. No, kay basta mga kalbo daw, mga gwapo. O, di ba? Kinsa mga kalbo diya. Mga butan ba yung mga kalbo? No? For 31 ang atong oras, mga ka-joiners sa atong programang Afternoon Joyride. Sa itong mga nagbukot og habol, no? Naghigda kay Gitugnaw, o, diba? Ay ulan-ulan na itong panahon karon, no? Mga ka-joiners. Good news di ay, no? Sa tanang mga gusto mo avail sa LTO Caravan, no? Nagapadayon ang kaning LTO Caravan, mga ka-joiners sa atong munisipyo diya sa may ato ang gymnasium, mga ka-joiners diri sa bagong gymnasium na to, tapad sa bagong munisipyo. Kini nga to ang LTO Caravan hangtod kuan Friday, no? Kay 3 days man daw, mga ka-joiners. So sa gusto mag-avail, no, sa magkuha og SP, magkuha og or mag-renew sa inyong mga lisensya, mga ka-joiners. Pwedeng-pwede po yan, no, mga ka-joiners. Alas 4.33 na. Diri sa 105.7 Joy FM. Siyempre, kaupan niya hapon si Dan Delandan sa itong programang Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang serbato. Pet, pet. Happy trip, sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Doha kapad lang ngayon, no?
7: Doha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: 105.7. 105.7. Joy
2: FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Matinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kay tapos ipapitan po na kung siya kuwel bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy
8: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo. Ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
1: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM, basta Joy and Joy. Mga ka-joiners, that was Narda, no? So from Kamikaze. Mga ka-joiners, isa sa mga sikat nga banda diri sa Pilipinas. Mga ka-joiners, o gaperteng sikat yun ni nga kanta sa tupang 2006-2007, no? O hangtod, isa po din siya sa mga number one sa year 2000s ng mga kanta, no? Mga ka-joiners, kining Narda, dedicated kang kuan Darna, no? Nga salida, di ba? Anyways, wala naman tayong oras, mga ka-joiners. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw sa at mga programa dito sa Joy FM sa Afternoon Joyride with Dan Delandan. I'll be back tomorrow, the same time, the same program, ang Afternoon Joyride, mga ka-joiners. And daghang salamat po! Musunod na ang rak-rakan sa Joy FM, mga ka-joiners. Og daghang salamat, maayong hapon, mga ka-joiners. Diri sa Davao Oriental, Dan Delandan out for now. Amping-amping!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalong ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing inetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas,

0: o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag, taga Pinag-an, Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako, sipudig ko ka, kuan kay moral ni Murot, sigkalit, naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit, ragunta na ng Yaki, biya, tulang sisingan niya. Wa may siminotos, kuan na ang sakit, hindi ko nakanin dat baan ni Ish, pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto, balindutan ko kayo, salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po dang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uman. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.6.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko ang isa, usog po mukaon. Kaya ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong pa, sa imo na ko, sa humali na pumahaw, sa imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Vitamins o kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ang gusto na ko sa ko ang sekretary. Kanang alisto. Dili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di mo.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balay ba, manginom na lang akong bana na. Pag pahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
9: Unsang gipatay ko masaya?
8: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aduro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening.

0: up ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
6: Masang ipatik mo saya?
5: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, siyang, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko ara tayo kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni Mari ni mo yan nadiligan ng bulat ba.
7: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, wow, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan.
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy FM.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Sana ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala ang...
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yaga antos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ka isa, usog po mukaon. Kaya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya matagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako maap, sa imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
1: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mang haplas po?
1: Juan, sa buntag, sa'yo, ito hapon.
2: Kung sige gamit yung mga haplas.
1: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubungan aku Amra.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubungan sama aku panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Tama po inyong orasan, ganap ng alas 5:06 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Narito. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andrew Tabogo, katong makauban na karong taod-taod. Niya nga ito ang mga nag-unang mga balita karong adlaw. Huwebes na higala, 9 na kita sa bulan ng sa Hulyo 2026. Kumusta ang iyong sitwasyon diha sa diri sa probinsya sa Cotabato, tibuok gabi nag-inday-inday. Nag-inday-inday ang ulan. Nganong inday-inday may tawag ni Anas Bisaya, mga higala. Dili ba pwede dudong-dudong? Oo, nag-inday-inday ang ulan na hinay-hinay nga tulo-taligsik pero makabasa. Bueno, kami nag-imbita ka niyo sa itong tulumanong tinig ng bayan. Diretso kita sa mga balita at unahon mga igala, mga balita nga pang-international. Mga balita sa nasud sa gawa sa itong nasud. Pero bag-uniani sa update sa itong lakata sa panahon mga igala kung nga diin ni Hinay Gamay ang super typhoon nga si Inday. Kuyawan ng Inday, oy. Sabi na ko dito sa impeachment rin sa Senado. Sumala pa sa pag-asa ni Hinay Gamay ang super typhoon nga si Inday samtang kini nagalihok ka pa kanluran sa Philippine Sea. Kung nga diin, sigun pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga alas 11 kagabi na nakini sa ilalom sa signal number 1 ang pipila ka mga lugar sa Luzon og Bicol region og posibleng mukusog ang hangin nga maabot sa 39 km per hour nga hangtod ngadto sa 61 km per hour kada oras. Apil sa mga lugar nga gipailawon sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, apil na ang Babuyan Island, Isabela, Hilagang Silangan sa Quirino, Madila, Apayao, hilagang parte sa Abra, Kalinga, silangang parte sa Ipugao, Ilocos Norte, hilagang parte sa Aurora, hilaga o gatungang bahin sa Catanduanes. Sigun pa sa State Weather Bureau, nga posibleng itaas pa ang signal number 2, signal number 3, o gitagag warning ang mga lugar, samtang nagapaduol ang naasoy nga bagyo. Alas 10 sa kagabi, nakita ng sentro sa Super Typhoon Inday nga doon ay kalayoon nga 1,000 kilometro sa silangang hilagang Luzon nga doon ay kakusgo ng hangin nga maabot nga to sa 185 km per hour o pagbugso ni ini nga nasa 230 km per hour. Nagalihok ang mga bagyo pakanluran hilagang kanluran sa paspas nga 20 km kada oras. Gilauman sa Weather Bureau nga magpabiling kusog ang Super Typhoon Inday hangtod Huwebes. O karong adlaw o gamuhinay-hinay na kini samtang pagawas na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Tinig ng Bayan, Weather Update. Weather Update.
0: Mao na pinakahuling update mga katinig ni Inday, bagyong Inday samtang sa pika sa bahin mga higala sa atuang balitang pang-international. Nagalusad ang sabang Estados Unidos o gamhanang air strike dito sa Iran isip balo sa pag-atake sa tulo ka mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Siguna sa US Central Command nakaigo sila o kapin 80 ka mga targets sa lakip na ang kapin 60 ka mga gagmayng baruto sa Islamic Revolutionary Guard Corps kuna IRGC nga naa sa maong strait gitawag sa Deputy Foreign Minister sa Iran ang maong pag-atake nga paglapas sa US-Iran Memorandum nga gipirmahan sa nilabay nga bulan dayong bahad nga muhimo sila o nga mga decisive measures. Ang maong strike migo matod pa sa Kismailan, Bandar Abbas o sa Sirik kuna diin na naangol

0: Samtang kamo nagapabuka og ini tubig diha para mga pe mga higala ug moadto sa umahan at mga estudyante nagprepara mo adto sa eskwelahan. Check usang inyuhang kining mga tinakang diha no. Ugnor ba kayong panahon lang ipakay gitukongkong. Balita mga higala, gikan dito sa France, sa Kapinat, 10,000 ka mga mulupyo ang gagipang bakwit na sa Osaka na itabong dakong wildfire sa timog sa France, dool sa border sa Spain. Sigun pa sa mga otoridad, padayon, nga dili makontrol sa mga otoridad ang sunog. Nakong diin kapina 4,600 hektarya na ang sa kagubatan ang nasunog sa French sa Pernes o sigun pa sa mga opisyal 16 ka mga tawong na angol apil dihang 4 ka mga bombero tungod sa init nga panahon ug kusog nga hangin gilauman nga mukalat pang kalayo sa mga musunod nga mga oras tungod sa kahalapada sa kadaot nagpadala na ang European Union ug 4 ka mga water bombing aircraft gikan pa sa Cyprus ug Sweden ug nagpadayon pa kini hangtod sa kasamtangan gilauman usab nga subling nga masinati ang 40 degrees Celsius nga temperatura sa timog kanluran sa France sa karong simadahuna.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ang mga balitang pangnasyonal ug sa gilain-laing parte sa Mindanao itunol kaninyo kauban si Tinig 43 John Andro Tabugog.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtang ka muna minaw ang mga mainit ng mga balita, higop sa init ng kape para makunhura ng kabugnaw ng atong nasinati sa kasamtangan. Coffee Yaki!
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, iinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitaw mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya. Salamat sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
10: Oras sa kabubudaan, 20 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong dugang mga balita. Sa atong balitang dugang, sa atong mga balitang nasunod ganong buntag.

0: Balila, Balay-Balay City Bukidnon na bumangga sa kasalubong na truck. Headlines. Samantala, 30 individual sangkot sa illegal mining operation sa Davao de Oro na aresto ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Headlines. LGU Tarragona at LTO 11 nagatid ng suporta sa mga mag-aaral sa ilalim ng Oplan Balikiskwela. Dalawang patient transport vehicle ipinagkalob naman sa Davao Oriental ng PCSO. At 73 magsing-irog ikinasal sa Osamis City sa kasalang bayan. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako jud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap lang alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Malaking bahagi ng Mindanao ang nagsuspindi ng klase sa mga paaralan dahil na rin sa mga pagbahang naranasan dulot ng sama ng panahon. Dahil sa bagyong si Inday. Sa lalawigan ng Cotabato, 14 na mga munisipyo ang nagsuspindi ng klase. Ayon na kay Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, PDRRM Officer Abril Espadera, kabilang sa mga bayan na suspindi ng klase ang bayan ng Pikit, Cotabato, kung saan lahat ng level suspindido ang klase sa elementarya, high school at sekundarya. Ganon din sa Midsayap, Cotabato, Libungan, Alameda, Mlang, Antipas, Pigkawayan, Tulunan, Matala, Makilala. Sa Kinapawan City, clustered lamang o tatlong barangay ang unang idiniklara ng suspindido ang klase. Ganon din sa ilang barangay sa bayan ng Magpet, Cotabato. Ang ilang residente na rin sa lulaing area, kagaya sa Pigkawayan, Cotabato, ang inilikas na dahil sa mga pagbahang naranasan.
8: No? Pagka generally, so pagkagabi, in fact, karun saan, napay mga lugar na mga nagsaligsik, no? Mas generally kagabi, ang Tibuok Provincia, pusog-pusog po ang mga pag-ulan, no? Ang natagamtaman, gikan sa hapon, hantun na magbuntag. Ito,

0: pagkakaroon, since kagabi na ay mga ginamonitor ang ato mga counterpart sa munisipyo, no? Kaya pag-coordinate nato sa ila, nagpadayunan gihapon ako itong katong mga water tributaries dito nato, sir. Uga katong mga tulay. Sa pagkakaroon, na yung mga namonitor nga nagtaas kini. In fact, sa pagkakaroon, ang team sa Pingkawayan, katong na itulay diha sa along sa National Highway, katotoong ginamonitor, no? Tungod kay medyo mo ito ang may nagtaas.
1: Si Cotabato PDR RM Officer Abril Espadera. Samantala, sa lalawigan ng Sultan Kudarata, sinuspindin na rin ang face-to-face classes sa lahat ng mga antas ng pampubliko at pribadong paaralan hanggang magpalabas ulit ng panibagong advisory ang provincial government batay sa Executive Order Number 142 Series of 2026 sa ipagpapatuloy ang suspensyon ng physical na klase dahil sa patuloy na malakas na pagulan at hindi magandang kondisyon ng lagay ng panahon. Sa naturang kautusan, ipapatupad ang blended learning kung saan pinapayagan naman ang mga paaralan na magpatuloy sa paggamit ng angkop na learning modalities sa tulad ng online o modular learning. At ito'y posible na naay naman sa pagpapasya ng kanilang mga school administrator. Samantala, sa isulan na Sultan na Kudarat na natili namang naka-full alert ang pamalaang lokal at pamalaang panlalawigan at pinaigting pa ang mga evacuation operation sa mga low-lying area, particular na sa mga high-risk area para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga residente. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga disaster response team nang tiyakin ang mabilis na pagdugon sa mga apektadong mga lugar sa Libak o sa Barangay Sangay, Calamansi, Sultan Kudarat. Ipinatupad naman ang preemptive evacuation kagabi ng lokal na pamahalaan, particular na sa mga residente ng purok na madaling bahain ang Barangay Sangay, Calamansig. Pansamantala na namang nanunuluyan ang mga apektado mga pamilya sa Barangay Covered Court at patuloy din ang monitoring sa mga lugar na binaha. Sa Maguindanao del Sur, ipinag-utos na rin ng pamalang panlalawigan ang pagsuspindi rin ng klase ngayong araw na ito sa ilalim ng Executive Order Number 022 Series of 2026 na nilagdaan ni Maguindanao Governor Dato Ali Midtimbang. Isinailalim na ang suspensyon sa lahat ng klase sa buong lalawigan hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang lokal na pamahalaan. Patuloy din na nakakaranas ang Maguindanao del Sur ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, dulot ng habagat at ng bagyong Inday na magdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pa ang mga kawalinang paaralan. Batay na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kinakailangang suspindihin ang klase nang maiwasan ang mga posibleng insidente dulot ng mga pagbaha. Samantala, sa Maguindanao del Norte, naglabas na rin ng suspension of classes ang provincial government sa abisong inilabas naman ni Maguindanao del Norte Governor Tocao Mastura. Pinapayuhan ng lahat ng mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatyag at patuloy na subaybayan ang opisyal na anonsyo ng mga pamahalaang panlalawigan, maging ng lokal na pamahalaan at ng DepEd at iba pang sangay ng pamahalaan. Iwasan din ang pagtawid sa mga bahaing kalsada, tulay at ilog kung nakatira naman sa mga lugar na madaling bahain, magkaroon o posibleng mga pagguho ng lupa, dapat ay laging handa ang mga ito at huwag nang antayin pa na makaranas sa ng anumang problema. Sa Malaybalay City, Bukidnon, nagmistulang dagat naman ang malaking bahagi ng Purok 1 Barangay Managok sa Malaybalay City hanggang kagabi. Dahil na rin na sa walang humpay na pagbuhos ng ulan, maliban na sa Barangay Managok, binaha na rin ang Barangay Violeta ng naturang lungsod. Maliban sa Malaybalay ay binaha na rin ang iba pa mga bayan sa lalawigan ng Bukidnon. Alas 7.22 na ang oras. Dagdag na mga balita, susunod na.
2: ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko ana, good. Okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pag pahulay sa good baby, bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
1: Ganap ng alas 7:24 ng oras, samantala sa dagdag na mga balita. Balita mula sa Davao de Oro. 30 mga individual ang sangkot sa illegal mining ang naaresto ng mga otoridad sa barangay Arraybaw, Pantuka na Davao de Oro. Kamakalawa kung saan nagsanipuwersa ang mga tao ng Pilipina National Police sa iba pa mga law enforcement unit upang ipatupad ang Republic Act 7942 kung saan 27 sa kanila ang naharap ngayon sa paglabag sa naturang batas at na-recover sa mga ito ang nasa 128 sako na pininiwalang gold ore, blower jackhammer, chainsaw generator set sa inverter generator at L-track. Sa kabuuan na mayroong mahigit sa 5.5 milyon peso ang nakumpiska mula sa kanila. Isang baril na .45 caliber pistol. Nagpapatuloy naman ang ginagawang inventory sa mga na-recover na mga ebidensya mula sa naturang 27 mga suspect at 3 iba pa na naresto din ng mga otoridad na batid na nasa kustodya na ng CIDG Davao de Oro Provincial Field Unit ang naturang mga suspect. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jams Palmahil.
8: Nakiisa ang LGU Tarragona sa pangunguna ni Mayor Art Benji Kakabulaong sa Oplan Balik Eskwela 2026 ng LTO Region 11 na ginanap sa Maganda Elementary School at Princess Orduha Elementary School. Sa pagtutulungan ng LGU Tarragona, LTO Region 11 at DepEd Davao Oriental Division na mahagi ng school supplies at iba pang tulong sa mga mag-aaral bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Layunin ng programa na suportahan ang edukasyon at mapalakas ang pakikipagtulungan ng mga ahensya para sa kapakanan ng kabataan. Samantala, 2 patient transport vehicles ang ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan at emergency medical response sa lalawigan. Tinanggap ni Governor Nelson Denghirang ang mga sasakyan sa turnover ceremony na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos at PCSO General Manager Milquedes A. Robles sa Butuan City, Kamakalawa. Ayon kay Governor Denghirang, malaking tulong ang mga bagong PTV upang mapabilis ang pagresponde sa mga emerhensya at maihatid ang serbisyong medikal sa mas maraming Oriental Dabawenyo, lalo na sa mga malalayong komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
1: Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa layuning mapalawak pa ang oportunidad ng negosyo at mapatatag ang kanilang kakayahan sa pagninegosyo at makabuo ng mahusay na ugnayan sa iba't ibang sektor na nagsusulong ng kaunlaran sa lokal na ekonomiya. Nakibahagi naman ang tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa idinaos na Prosper P. Palma MSME and ARB sa Convergence for Business 2026. Sa Midsayap, Cotabato, ang aktibidad ay isang district-wide enterprise development initiative na naglalayong palakasin ang entrepreneurship, innovation, market access at inclusive economic growth sa sektor ng micro, small and medium enterprises at agrarian reform beneficiaries sa unang distrito ng lalawigan. Ito ay parte ng pagdiriwang ng National MSMEs Week 2026 na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Midsayap sa pamamagitan ng Local Economic Development and Investment Promotion Office. Kalahok din sa naturang aktibidad ang ilang kinatuan mula sa Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, P. Palma LGUs, Agrarian Reform Beneficiaries, at ang Cotabato Province Economic Development and Investment Promotion at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. 73 magsing irog ang ikinasal sa kasala ng bayan kasabay naman ng 78th founding anniversary ng Osamis City. Dagdag na mga balita mula kay Renz Sumalinog.
9: Naghiusa sa kaminyoon ang Mukabat Kapin 73 ka magtiayon. Gikan sa 51 ka barangay sa siyudad sa Osamis ato sa ika-14 nga asenso Osamis kasala ng bayan. Usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa siyudad. Sa mensahe giawhag ni Mayor Sam Norman Fuentes sa Osamis City ang mga bag-ong minyo nga ampingan ang ilang kaminyoon pinagi sa paghatag og bili bisan sa gagmayng mga butang sama sa gugma, pasinsya, pagsinabtanay, pagkamatinud-anon o pagpasaylo. Matod pa sa mayor, ang lig-on nga pamilya dili matukod pinagi lamang sa dako nga selebrasyon, kung dili pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtinabangay, pagtakod o pagmatinumanon sa batag-usa. Gipasiog na usab niya nga ang mga matag-desisyon sulod sa panimalay adunay dakong epekto dili lamang sa magtiayon apan usaba sa ilang mga anak o sa tibuok komunidad. Hinungdan nga ang lig-on nga pamilya mo'y pundasyon sa malinawon o mauswagon nga syudad. Isip kabahin sa programa sa lokal nga pangagamhanan, ang matag magtiayon makadawat kini og 30 mil ka pesos nga cash assistance, 3,500 pesos nga gift certificate o customized wedding cake o libre nga wedding essential, lakip na ang prenuptial, photoshoot, sinina sa kasala, hair and makeup services o reception. Sukad sa sigdadan sa asinso Osamis kasala ng bayan, ana-ana sa 2,551 kamagtiayon na ang natabangan sa pagligasiya sa matag panagiusa o sa panagiusa sa maog magtiayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Ganap na nga alas 7:31 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Muling iginiit ng House Prosecution Panel ng Amonoy, pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkuha ng isang hitman laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may tuturing na betrayal of public trust. Ito naman ay sinabi ni House Trial Spokesperson Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, na seryosong usapin ang naturang pahayag dahil inaasahan ang isang mataas na opisyal na pamahalaan ay nagtataguyod ng batas at hindi hinihikayat ang pagkuha ng hustisya sa sariling kamay. Ayon kay Adyong, kung totoo ang pagkakaalam ng Vice Presidente sa Manoy pagkakaroon ng isang bayarang mamamatay tao, nararapat mo na itong i-report sa mga otoridad at sa halip na makipag-ugnayan dito. Ginawa ng prosecution panel ang pahayag matapos iharap ang mga ebidensya sa Senate Impeachment Court kaugnayan ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa manoy pagbabanta ni Vice President Duterte, kinapangulong Marcos, First Lady Liza, at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, dagdag ng mga balitang pambansa, hiniling naman ni Senator Judge Robin Padilla isumiti ang mga credentials ni National Bureau of Investigation Cybercrime Investigation Unit Senior Agent John Mark Kalilong. Ito'y matapos naman ang pagdinig kahapon kaugnay ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment may kinalaman na sa aligasyong grave threat laban sa Vice Presidente. Ayon kay Padilla, mahalagang maipresenta sa impeachment court ang mga kwalipikado at sertifikasyon ng testigo upang matiyak ang kanyang kakayahan at kredibilidad kaugnay ng mga ebidensya at testimonya na kanyang iharap. Si Kalilong, isa sa mga testigong iniharapan ng prosecution panel sa pagpapatuloy ng paglilitis sa ikalawang pangulo, sa kanyang testimonya tinalakay niya ang ilang dokumento at digital materials na kabilang sa mga ebidensyang iniharap laban sa Vice Presidente. Bukod dito, tinanong din ni Padilla ang testigo kung sino ang nag-record ng orihinal na Zoom meeting na naging bahagi ng ebidensya ng prosecution. Sa naturang video, makikita kasi ang naging pahayag ng Vice Presidente hinggil sa manoy pag-utos sa isang hitman sakaling may mangyaring masama sa Vice Presidente. Samantala, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa isang tree planting activity at mga pagdiriwang sa Surigao del Sur kahapon. Ito sa kabila ng kanyang impeachment trial sa Senado kung saan nasa ikatlong araw ng paglilitis. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ng Vice Presidente ang pagbisita niya sa barangay Bigaan sa bayan ng Hinatuan bilang pakikiisa sa 18th araw ng Bigaan at 67th patronal festa ng Mother of Perpetual Help. Ayon sa Vice Presidente, ikinatuwa niyang makasama ang mga residente ng lugar sa naturang pagdiriwang at nagpasalamat siya mainit na pagtanggap sa kanya. Lumawak din ang Vice Presidente sa isinagawang tree planting activity sa loob ng Bigaan National High School kasama ang ilang kawanin ng Department of Education. Samantala, mula nang simula ng impeachment trial noong Lunes, Hulyo 6, hindi pa personal na dumalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig. Gayunman, nagtungo siya sa Senado noong Martes para makipagpulong sa kanyang mga abogado at ipakita ang suporta sa kanyang defense team, ngunit hindi siya dumalo sa mismong paglilitis. Ganap ng alas 7:35 ng oras sa balita naman sa ibayong dagat. Idineklara ng US President Donald Trump ang kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran matapos ang panibago na namang palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa pagdalo sa NATO summit kahapon, sinabi ni Trump na naglunsad ang US ng matinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na maaari pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling kung saan nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa noong Hunyo 17 ng taong kasalukuyan. Ay kay Trump, wala na siyang interes na ipagpatuloy pa ang pakikipag-usap pa sa Iran at sinabi niyang wala na siyang tiwala sa mga opisyal nito. Buwelta naman ang Iranian na Foreign Minister na si Abbas Araghchi na kanilang sasagutin ng Estados Unidos hindi lang sa pag-BBTO ng pananakot kundi pamantayan anya nila ito ng malalang aksyon. Samantala, muling ibinalik ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran na matapos bawiin ang pansamantalang suspension kasunod ng ceasefire deal. Dahil sa panibagong tensyon, muling tumaas ang presyo ng lagi sa pandaigdig ng merkado dahil sa pangamba na posibleng paglala ng sigalot sa gitnang silangan.

Sa balitang pang-ekonomiya, ibabalik na ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene matapos alisin ang pansamantalang suspension ng pamahalaan. Ayon sa Bureau of Internal Revenue epektibo noong o kahapon, ang pagbabalik ng buwis sa dalawang produktong petroleum matapos baba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay ayon sa BIR, batay sa Department of Energy, umabot na sa $79.45 kada barilyas ang average sa presyo ng Dubai crude oil mula Hunyo 1 hanggang 30 ng taong kasalukuyan. Dahil bumaba ito sa $80 sa kada barilyas, otomatikong babalik ang excise tax sa LPG at kerosene. Pero hindi naman naramdaman ng taong bayan ang pagbaba ng presyo nito dahil sa mataas pa rin na presyo sa kasalukuyan ng naturang LPG. Bagong suspensyon na binuwisan ng 3 pesos sa kada kilo ang LPG at 5 pesos sa kada litro naman ang kerosene. Samantala, inalis na ang buwis noong Abril upang makatulong na makabang mapagaan ang gastos ng mga pamilya sa gitna ng pagtaas-baba ng presyo ng langis sa dulot ng tensyon sa Middle East. Sa balita, sa larangan naman ng sports. May pagkakataon pa para makarecover si Alex Yala bago sumabak sa panibago na namang bakbakan sa hard court season. 3 ligong magpapahinga ang 21 anyos na si Alex matapos ang matinding kampanya nito sa grass season. Huling nasilayan ang aksyon ni Alex sa Wimbledon Championship sa London, England kung saan nakaabot siya sa 4th round. Ngunit bigo si nito na umusad ng lumasap ito ng dikdikan sa 4-6-6-4-3-6 na kabiguan sa kamay ni 2024 Wimbledon runner-up Jasmine Pauline ng Italy. Nauna nang pinataob ni Ella si reigning Wimbledon champion Iga Swiatek at sa third round. Tinalo rin niya sina Renata Sarasua ng Mexico sa opening round at Maya Joint ng Australia sa second round. Sasamantalahin ni Alex ang mahabang panahon para makarecover ang katawan nito.

0: At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing nga balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Thursday, 9 sa buwan ng Hulyo 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renzo Malinog, James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!